Te pa nan ka me ru na kom ko te sangra ai kai rong rong ke nong ram rong rong na pe ma yo rong rong te pe te ke a rong rong na pe no na pe ke asan ka ta ura ba ki men na ron kari ke rong rong pa nan ki ri pes an ta ura ni ware ka ki na ko em ri rong ai e ri na ta te ri pe te os Esan go ta nan na te ki ri pes Institute of Technology ni ku kura yo ni bus ma ya te sim men te pes vi community ke te SPC e re na ro ni ki ra ki nan te ku ra ne Are e akona na nga te pepa at the certificate 1 in ICT I buki ia ame ta ki e ia kanganga ni e taratara ke me ta ki. Te kina ke ei, are e koni ka nikina e nape me nga te maneka e kakawa ki roun ke IT awari e kota nape na numakan te kurane ni ka roi anangarire ia ka amane ia ame ta nika pene. E ta vroi ntai nako e ta meroa o ta ien katani e I buki ia ake a kankare ke a tira pekau. Te program ane, are inaponi karikia te kawai ibuki ya ameta aika yei, aki roi roi na yetara tara. Pa anakarikia te rapiakau aerangi ni kakawa ki ntai aikai ate ICT, are inapona ane poutoka ye yango ibukin kankarabe vean liki ayere irei, karikien ayamakuri o ay poutoka na konte community. Eponna nga nakakaita uti KIT na konte SPC, o nikapeneta ane poutoka ia, are nga yare akarike yei kina kina ibukin de yakina ni te rapiakau ane. Eta kori ki hei aiti pa e tine toan kai ntara itera a ke ena kona ni karahe pe ariti ei, ana I puopuo ki te waa ki ndeirei o katani ei puki ni poutoka aia ni ka pene o meta. Esan te aki na te China Civil Engineering Construction Corporation ke te CCECC, pa esan ni karawa te makuri ni puopuo ki na kontereire ia pere o mei primary school pondiki, I miin rota ke na ni pongpua kai ka anako, ike ea menga urua ki na pe ei anapono, On din na ko taarin na nakampaong terire ya yun ti aduari akari katika mga puaka iroya at ya iyo atani makuri. Eta kwa naribos te CCECC pa ewaya kwa nika na kwa na sim a kia matay pa anapoka pere ya umei. Imi indro kon na nabubusi terire ya nena kwa ina. Nika meto ari ki anapono oni puopo kina pe niko roi kawa iyo ni pondiki ya kia arota kina pe. Eta kwa niki CCE pa kaipun te kambana epe nerona neka ni puopo kai kai. O ena te ina tuani ki peri ka nganga naru nai kai, dai akeri ei papun ka korona wan na pena nun tapena I bukin puoka I e te pota no ameta, pa anamenu oni me ngoroi. E tako te CCECC pa e mamakuri na konna na kuaua, e karawan karikirake ai ka apene eroia, awa nakapaya I ei kain tepe. O ingi ki eki anasim kiripe sareira buakon te kapo at the 2026 World Cup, ari e karawaki Amerika avare esan rokon tokina, Me ka kwa wa te runa kari kero ngono pa aponi mai sina pete na sini kiripes, ale ate ime na pe ka ha kwa kuru, digin te kaisira ni puwa re karawaki imere nan ati China o Spain. Ayua re nora ki menta yen pet, o ta yen katikiro ai me paini ngari ke ka ngongo rina nun te social media Facebook, da in te ka pene na itara ni po ibukin uneakina te tokani kai, imere na ya ape ka wa wa kane ibukin uneakina ni mangon de World Cup. Awari e te pena ko yei anasim te abe Spain. E ka kogwa te runa karike rongoro, pa ni po ye samen ai ka Argentina o Spain, awa mais ai ka te ipuki a ape a kane. Ai apet ayo, are akoro ia pata taka akoro ni ka unga unga, po ni mere na ia, ni ri ana ki me te baka mane, na konna re moana anasim are abo toka ia. E nge nane awa mais ai ka ki pena ko ia wabu intara, ni me abu intara o te bubu intara, ke e kona ki te ape are apet ipukina, Akora kia kia moana ayasim ere kia yamani. Iyo si kai patakaka roa I kaoru tatangira kian teo nape narunte pusporo. Ena kona ni posi ina noia nsi te wana kain ape opun teo nape epanin. Pandita nung ram rongrongon na pente pitipike. Iyese te pate ini kaitara yon papua ni ukin taku pana piperi te tau teha ni kainan anopis Taiwan are yon Port Moresby. Saki pukin to te ikasikisiki merenaya ape ai kapu upuran te petepeke. Me pon I pukin te mani. E katanua tana pepe aile ane te tautea ni papua ni ukin te uike e nako. Aware e pon rangi ni kupena ko iai tai pei. E taku Hallenberg. Na pon te pota ki ni karike rongorongo e APC. Pa e nako na pepe aile ane ni irekereke. Me te katara un te mani e pupura me iron staina. Are e tapenka inu ngoroko ia nako iai te tautea ni papua ni ukin. E taku Bert, pa te tau teha, ea ki yangu are ken teika sikisiki iroia ape ka apuopura ani kora kora. Ina nun te petepeke me iei anana mekin, pa anawari te tau teha ni pa puani ukin, e koroa yankai poni bukin kaska kin te mani. Me taku te tau teha pa ana pepeire ane e poni deke deke, me anakai ni peire saina e te One China Policy,
sy'n na esi dy wan. Oes yn degyn na bwnnw mi yn sag es dwa BC es yr o'n i drwng a padu bwyr o roi mewn Australia e defw fel y union e gan dan i'n angen bai yn y syrwbeia gyn y bwyr i'n diawn sy'n ei mina i bwyr gyn y gamau dwan de bwyr o roi anu. E di bwyr sy'n na defyti sy'n ba edda bwyr drwng a ba es yn rogo a yw gamau dwa bus am y Australia ba dyma ni'n i bwyr oeder ar gyda byw a na fe ni'n garafod gyn anwya ngana es yr oi gamau dwan de bwyr o roi anu. E da bwyr drwng a ba da i'n bwyr o roi Anapon nakon moa, anapon me te tiaw sintei i bukin di nanuai adiki, i mai ni menga koakan na nakon tiaw sintei, i bukin te meruru, me te kauntea ka yoia, awai te kosin anu na pere i mina. Pororoi ai ka te Vuvalu Union o te Ocean of Alliance, asaina ki raun PC me Australia, nono wa nturai. Oye se te tau teaka ni Papua New Guinea taku, pa uangau ni me isi me ni maane, a te asa ni kasikaki, O, ni karawa ki te kakae na koi ni kai ni me te siri ome tan te kawa e sambio ni makuron te pe ane e Morobe province in anu ni peri. E tako te kamanda deigo tangi ni Braceman te tapo ane e Samson Sikuyalu para te ngau ni mea wamen o ame ta ke a siri ngaki o ono wau sini mea ka ke a pe ni rapatai anu rara ke ndi kin te kanga ngani. E tako riki pa wangau ni meni men ta ni kana meki naki a ke asa asinaki me te pui mea wawa te pure ni po nano ia ni kani siri siri o wawa asa asinaki me ono wa makuri ni ka bue bue. E tako sikua lupa ni ka pene ta ni puki naki a kane a te ime tan te ka bowi e te pulolo district court ni te moani pong te pui me te nuan turai. Ondi ita nora am rongrongon na penno an nape. Isa na pota kini kare kino kono hi ran te kini pa women na kia me tena na misa era American te kate nipung o te wana te kai puke ni pa evrera ke imi inde pa tawa na keo kina kua te main the Strait of Hormuz imi ni mga wakina na aya pupua kari ame na inano nang kai America o Iran o e kana kua na kawring ana peresense America ya Donald Trump na koni Iran pa ena kona anuru peke yena puris awana pa awaus ngana Iran e po mi ta yen kai puke in the Strait Au ina pondo kira na pero Ron Hiran e Houthis ngane kai na de merawa at the Red Sea. The Houthis me Yemen e pon kana me kina ki pa esa ni kasia na pete wana ni kai buke ni pa the Red Sea i mean kana kwan aya katan wata ari ina kai na de merawa ane pa katua yan Saudi Arabia irona apo to kan Hiran iroya. Eta kutero ngoro ngomen tera patanya pa aran kai buke ni pa kia ta kitena ki pon ensilia a leila. Me atuai ka me tua kiroai pa poni ngai a ke saki a ke akasia ki. Kora pa ibukin nung ram, awa kane mua tokin rongorongo a ke asa di kini kata urabaki, men anaru ni karike rongorongo pana ani kiripes.

0: Accessories promotion.
1: Ano nga tigara ng nanang? May mga sinalida na wag mo na po.
2: Never let you go!
3: Ah, but pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roin kayo naroon ipahin mo na phone.
1: Kaya kina ko na yun. Oh, no, pahingin ako ang telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, oh, po na may school ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may skuri ko rin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka school, mangan Vodafone, kaya kamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone, bigi, inawalawale, bigi na daw, ipainigi, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: άντες του ανελμακίνου να χορεύε. Christmas, όντε ήταν και με τι όνομα δάινα. Δεν είναι που είναι κατά νοτάνα εγώ εμεί. Πανίμουα, με το γουάναν σου ρέι εγώ όταν άγω πιμόνουα. Όγα με κονάνι καν ακούα αμοιότα να χωρούν cash attached true online. Εγγάει αρεμπού έρεγω για μου αμ τσόπα, γιόνταν κάχου, τα ήταν παρά. Τα ήταν και καί με μαίρα, παλιόγαν δίκαι αμ κάχου, αρέχω που ήταν ίδια.
1: Ayay mo at ilo ko ay kanwiging na talagang get the good news. Anong kakawat? Aritan niya ba na sa pagwayan ako? Bako ang alin na tataroy niya.
0: O tira te good news ani. Kanikahan ka na ako pa sinangorang.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na alam ang kaindi kay ni KBS taan po
0: ba? Eh nga te ba yan eh? Ay yakya ko rang kami. Te kuwawa.
1: Wan te kuwawa te lang ngayon. Ah, ilang kukurayay na nun de cash attention ka dalatan ako ni kinibasa pa rin. Paya tauroy ngayon mo si Maya Kura te kaya tangiriya ni kalikari kay KBS. Rina nun na ya po ba? Ayyo, ay si Patimuante ni karawag yon. Kinibas, alin ako na andag kita mana ni KPF, mana karawan ng pobay. Saro ko'y meron mong wata nga awam yung mga nawa. O sariya ni kasukat yung pobay ni kaway. Ari mo si kapuan ti items, si ngay. O kari, sabi ni kaway lang rin ako at tiwagi ni pobay niya po wayo. Paya po ito ka at kapay niya ni kuwawo.
0: The retirement post. Punaran temani arin ako na hindi kinakoy mong tatay ari ko karawa yayang mota. Kiyam pobay. Temani yu, punuwa tayin na ron buwanganana. Ay ako kunani ka buwanganay yay. Tawana, ina buong kabili makakangan maisin ng KPF. O ayu, arin na nang buongana ang kanayay ng KPF may maina. Wawa, ina

0: pati sa kati ang matan ng KBF, kana akia ang KBF may mana.
1: Wow! Kakawa kita na mapungan ang retirement po sa iyo, pa inampungan na ibukin malasim o sabum. Patitay yari to kaya ibukin ng karikinaki, ako ang kita piya yang. On rana, pa yayang mani at tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sabum. Nikainas na pautokaki yan ako na yariri. Ay tira kita piya waya kakawa kaya ibukin pautokan karikinaki yan na ruya. Yaman!
0: Shhh! Yara, yes pa wagi ti sebe sa iyo. Tingkay yahamen waki o yahamen kapungana o doira wangkay yahumane esandeki.
1: Waki kaya na iko. Itaw, nasan ako nipopo in the cast of tax? Bayang anda kay Rora ti time and post dinanon ara po bay.
0: Punna kete saas nga na utang iri ni kan kare kete ra na me pyo ayo. E bibi tero nga pungana na poko siri ta ki mangare ni kan ako amo ta dinanon na page e cash a dash yon Facebook o me kan ni. Ari ako na na pende ki na koim the retirement post.
1: Urina ari pon na kare kete tapon po pa yon online na ko na ngani ko to retirement post pa po si the cash a dash ay ngai ari ta ita para para. Kare ti pa amo ta pon po pa. Ari na ngani ko wana ka kure ni kwawa pati ka paya ni kwawa.
0: Tutay mo ayo asinawa ki mo me na service cash a dash na ko ya kaino na pe. On kami ka intarawa kam nakira rame pa inanon tita yaya ki men o ene mga punta tano taki na ko imi nga na yung maki yon tarawa
1: kada yaya msisira ki kana ko na ko iran na repage yon the Facebook basa tauroy ni buo ko yaya ni kami atata ko yon pa ya ki kutangiri ni kani kariki otam yay asugi wapui me awa tiawa
0: reita ki na ko ira yon naranampan tarepo na isuwa tenu akia isuwa akia ruaiwa awa awa ibu kindiki rongrongo na epanin ay tame ruaro wangirira ira te sewe sa iyo pa ngayon ang punta purupuru au kariki mani ngay te saka kari kirake ikari kemari men na umakap o ikari kena pe kanua na UKPF nampa
1: the cash attach bonam tabon popay ibu ikari kena tera kanina dio yaman waman.

Awan na pa tiyam tapo ang kampana kiyam business at ite cash attach at iya po uto ka na pekanwan ng katawan na wayo iyon pa na ang Melody FM 89.9. Ang detaya yun na rin si kumang ka na may katanwa ta. Ang kaya sa nitir at api may wawa sa tapeng kain wawa ta kinakon po ang tawa na away kain ka na katanwa ta kaya tangira kinakoyan tatawan na way. Pingko, pingko, pingko. Ami pingko ang tapo ngayon. Round to one na konawa ni me apui apui apui on ni me apui ana free ticket wapopua ni me apui wapopua ni me apui wapopua ni me apui on ni me awate nga pona ni me awate tara the jackpot api me ni me awa menna game sort round ana na konitera ni me awa te tapo eutan mera game ani ape men santa maria base parish

Nagoya nausu yon Christmas mayana tapitawea away panta pagkakamami na yay. Sigukuray ni Konsa, payasa ni Kenka Vetiana, teiwa ki ruwaya, nipakantain te pong eta katinipong. Dinamakaina ay wapi me wawa nsuray, nti onnaraki. Ngay even rapatana nti tapuki Santa Maria ay peso. Nagoya anausu anakaro, Manin tamena, yasinta, puna, pakasu, yon pikinipiw. O nasina, tarina, manina, rorona, awa, ayasiku metangirana, o rikipuna, anaymiri, tis. Inakaya kirapatana, ntepong ngay, entakanimepong, wapi mea wansuray, wawatenga wapi monowa. Awayo, iriana tiyanini, ariatangiraki.

0: Andes toda me imagino por re Christmas on the Italian John and Dina. Si de mi buena tanotana con mi, panimua, mentoguana en su rey, guate agua pimonua, o ganan con anicanaqua, amiota no con cash attached true online. En ella en cuero, coyamuam top up, yoanam cajo, taita para. Deita que caime en aira, vayaman de que am cajo, arupuntaniria.
1: Tawa, y manda con la coroa, muta. Ayay mo tinuro ay kan wingi ng tanim get the good news anang kakawat ari tangi pa na spawo yan ko pa ko ngani na ta ta roy ngi
0: o tira the good news ani kan ka kan kan ako pa sina oran
1: yaman eh ako sa na taya ay ako na na tan kay hindi kay kay bis tan bo pa
0: eh nga te bayani ay ya kya oran ngani te kwawa
1: wan te kwawa tira ngoro ngayo ilang kukura yay na nung the cash attached ni kadalo ta na kon kini ba sa pan pa ya tau roing gay ni musima yay kura kya kya tangiri yay kari kari kya kya bf ni na nung na yay pobay ayo ay si patimu ante ni karawa kya on kini bas ay na kuna anda kita mani ni kya bf mani karawa nang pobay saru ko imaron mo wata nga awo mo imo anuwa pa sari yay ni kasuwa tayin te pobay ni kaway ari mo si ka buwan ti items si ngay ya awo kari sabi ni kaway lang rin na kwa tiwagi ni pobay yay pobayo pa ya pauto ka ati kapay yan ni kwawa
0: The retirement post. Punaran temane arena konan de kina koim de tayere ko korawa ye ya mota ki am popai. Temane yo ponwo wa de naron bonganana e ko konan ka bongana ye. To wana ene bonga ka bidima han mai sinan KPF. O yo arena nan bongana ngana ye yam KPF mai maina. Wowa ene riki pate sakatia metan nan KPF ngana akia am KPF mai maina.
1: Wow! Kakawa kita dalam pengalaman di retirement pusa yo, pa enam pengalaman ibu kita melasem osbum, pa tetapi yari tu kita ibu kita mukari kita aku kita pi ayang, on rona, pa yai yang mana ya tau roy, anak kuna ani buku ni pautu karu yang asem nasbum, nikai nes me pautu kaki anak kuna yari ni, ai teri kita tu wa kakawa ibu kita pautu kan kari kita kian naruya, yang mana?
0: Shh, yera ya sebab kita service ayu, tingkai ya hamen waki, oh ya hamen kapungana, oh tua ira wangkai ya umane sendek.
1: Waki kita meiko, etau, nasana kau bawa in the cash attached. Bayang anda ke ilo urati time and post dinanun ada po bay.
0: Punda kita saas ngan aku tangiri ngan kari kita tirak ngan mepio ayo. Ibi ibi teru ngan pungana ngan aku siri tak kimi ngaira ngan aku amota dinanun ngan page air cash attach yon Facebook or makeup ni. Ari aku ngan pendek ngan aku imte retirement post.
1: Uringa. Ari pun negeri kita tapun po bay online ngan aku ngan aku tu retirement post. Papun si the cash attach ay ngaya ari tei tapara para. Kari kia pa amonta pun po bay. Ari langan aku wane aku kure ni kuawa. Pati kapai ni kuawa.
0: Tetapi mua ayu asinawa kimi mene service cash attach ngan aku ya kaino nape. On kami kain tarawa kami Nakir rame pa inanon tita yaya kimen o ene mga punta tanotaki na koy mi gana ng maki yon tarawa.
1: Kaya yaya msisiraki, kana kwa na koy rin na repage yon de Facebook, basa tauroy ni buo ko yay ni kami atata ko yon pa yaki ko tangiri ni kanikariki otam yay. Asugi, wapuy me awa tiawa.
0: Reita kina koy rin yon naranampan tarepo na isuwa tenwa kia, isuwa kia, ruaywa awa awa ibukindikirong rongona epanin. Aita me, ruaro hirireira te sevesa yu pangayan ang punta purpuro au karikimane ngay te sakari kira ke ikari kemana men nau makap o ikari kena pe kanu nau KPF nampa
1: the cash attach pon nam ta pon popai ibu ikari kena tera kanu nadio yaman

0: Nike Pass.
1: Siwa datara ako na kung wini kapunga na si pororo in detata nuka ni pum. Kariki ang kayo ako na ko na internet mentio te buina te tairiki ni karuwa te o no one thing apum. Ori esta to wana wua ke te bohi ibukin tayo na kim te pororo in detata riek kapunga na ki na pene tayo na te owa awan takara na ina.
0: Ori esta to wana wua ke te bohi ibukin tayo na te pororo in detata riek kapunga na ki na pene tayo na te owa awan takara na ina.
2: Yay kay yan suwa! Nakso yan!
0: Kata aras pasiwa kita nuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay bilang ka kon na kana sede sa water phone
2: eh. Bring up a water phone. Yadi ko na nagkaya anang ay bukim ko iti ilas.
0: Yaku pa.
2: Bukim tamem na water phone tayo na ko. Yon na resist na rin the court pad. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu ng telepon. Ubusi yung court pad. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu, aroram na kya pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwa kina urong urongo.
2: Ninapuy ito tayo po kinikanakwa ng urong urongo, ni katotuko na namakay na.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, dabawag.
0: Wait, papa.
1: Ay, mga tuwip to, papa. Ay, mga tirang kan tuwip to, papa.
0: Tuwip to, papa, po namda yung to, papa, ayaw ko tangiri. Kaya namda po, ayaw ko mena yay. Yerang inipaisi.
1: Ya, Ubun guau aneh
0: ke? Ibukin tiga program. Kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cawap. Orang nampan telefon ke? Anak nampan telefon rom dinia amais atau nakon b?
1: Itu orang ingat wapui mewah siapa inanu nisbu atepon.
2: Kanoi kongkai. Apa nanti nato anda ingat? Inanu nara sales Vodafone.

Meron de dawar idi Sheeran, me kuna na Sapphire, ya karo koira roin nara taing kayon, me uri FM 89.9, ta me ruan de, te tawana ua iyo, ya pano po roin kay to wana, ya po wawan tiyanon rawaki, te nu wana koim kayan en tiyanon raina. Mendam ta pani ko ngora me yei, te tay iyo, nang de isi ko mehem rongo rongo ni metang, kay etaw roin na pay pukin na ngora.

அவனை மச்சிருந்த பொருள் கிறிஸ்மஸ் ஒன்றை மச்சியோனு

0: breakfast.
1: Si woga de tara ako na kuri ni kapungan na si pororo in de tata nuka ni pong. Kari kyang kaya ako na kona minta ni si mentyo te buina de tairi kini karuwa jo no wan te nga pong. Ori asta to wana woga ke de bohi ibukin kari na kim te pororo in de tata rek kapungan na kia na pene tainan jo wa awan takara ngay na.
0: Ori asta to wana woga ke de bohi ibukin kari na de pororo in de tata ari rek kapungan na kia na pene tainan jo wa awan takara ngay na.
2: Yay te yan suwa! Ako yan!
0: Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poaki kanakoa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bula ke kora na kana sede to da phone
2: ne. Ringa pa wo da phone. Yadi kona le teria ana ngai bukim ko tiki ne.
0: Ya kupe.
2: Bukim to mem na wo da phone tai na ko. Ya na sis na da kupe. Don't recharge me. All the secret kana ko dai ba ke kanu na telepon. Bubusi yam kupe. Kaya kanu agi ng telepon na iruya mutu aron rom na kaya pona.
1: Ya, o ilaw at tayo kana ko agin na romo.
2: Nima po ito tayo bukini kana ko ng romo romo ni katoto ko na namakay na.
1: Kaya kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya kan na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up, ay mga tirang kan te whip top up.
0: To whip top up, kung namtay top up, ayoko tangiriya. Kaya namtapo, ayoko mena yay. Erang ini paisi.
1: Ya, kupon ko awa ane ki.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon top up, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pay.
1: Itang roi ngay wapwi mea wa siya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina 200 bintang, inano na na sinas, Vodafone.

0: Patisserie's promotion.
1: Ay, mga tigarang lang lang. Ay, may sila nila na wag mo po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang Baltangs, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ataw rin kayo naroon ni Ben Wood a phone.
1: Kaya kina ko na i-honora pa hindi akong telepon naroon the power plant, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth, speakers, oh, may school ko rin ikin.
1: Sige rin.
0: Sa pen ni kayo school, nangan Vodafone, agya pamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone na ikin. Inawala-wala. Bigyan na daw. Ipay na ikin. Ipeso o i-Christmas. Watch up! Young man! Here we go!

0: Fernández to amel makin na korre. Christmas on day tagi na tiyo ng day na. Sila ni nagkukulin ka tanata na ko yung kanimwa men to wan ang suray wawa tiyang awa pimonuwa. O kam niyang kunan ka na kwa amiyota na kon cash attached through online. Ay ngayon rin ko ira ko yung wam top up yung nam ka ako tayo tapara. Day tagi ngay mga ngayra pa yung andi kiyam ka ako araw ko punta niya.
1: Tawa mo. Imanya ko na karo ang buta. Ayay mo at tinukuro mo. Ay kan wiki nga talingam get the good news. Anong kakawat? Aritang liya balas pa huwag yun ako. Bakuwang nga na tataro yun ngayon.
0: O tira te good news saan eh. Kantihan ka na ako pa sinangurang.
1: Yaman! Eh, ako saan na tayo. Ay ako na alam kang kaili kaya KBF taan mo
0: pa eh. Ika nga te ba yan eh. Ay yaki ako rang kami. Tukwawa.
1: Wala tukwawa tinukuro ngayon. Ilang kukulayay na nun the cast attached na katanotaan ako ni kinibasapan. Paya tauroy ngayon ni Musimaya kurat yaki at tangiliyan ni karikari kaya KBF. Rinanon na yapo pa eh. Ayyo, ay sabatimuantay ni karawag yun. Kinibas, alin ako na andag teman ni KPF manikarawan ng pobay saro ko yun umuwata nga awo mo ano asariya ni kasuwa tayong te pobay ni kaway alibon si kapuan ti items si ngaya awo keri sabihin ni kaway lang din na kwa tiwagi ni pobay ya po wayo paya po uto ka ati kapay niya ni kuawo
0: the retirement post punaran teman ni arin ako na hindi kinakoy mo tatay ariko karawa yaya mota kiyang pobay teman ni yo punuwa tayong naroon buwanganana ayako ko na ni kapuanganana yaya Tawana, ina buong kabili makakaan maisin ng KPF. O ayu wa rin na nipuongan na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katiya metan ng KPF, ang kanaakiya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawagin na ba mapuongan ang retirement po sa iyo, pa ina mapuongan na ibugin malasim o sabum. Pati tayo rin tukiyay ibugin ng karikilagi, ako hakita piyayin. Honorana, payayang mani at tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sabum. Nikainas na pautokaki yan ako na yariri. Ay, tinarigi tapio, waya kakawag ibugin ng pautokan karikilagi yan na ruya. Yaman!
0: Shoyera, yes, pa wagi ti sebe sa iyo. Tingkay yakamin waki o yakamin kapuongan na o doira wang kayauman e sandiki.
1: Wagi kilo na iko. Itaw, nasan ako ibubay in the cast of tax? Bayang nga nagay lura ti time and post di na nun ara po bay
0: punna kiti saas nga nakutangiri ni kanikarike tira ka na mepyo ayo ipipitero ni kapunga na napakusiri ito kime ngayra ni kanakuha mota di na nun nara page e cash attach yon facebook o may kamne ari ako na nga pendeke na koyim the retirement post
1: uri nga ari po nagari kita tapon po bay yon online na ako na nangani ko the retirement post papon si the cash attach ay ngay ari tayo tabarabara karikia pa amuan tapon po bay ari na nga nga nga nga kuwa pati kapaya ni kuwa
0: tatay mo ayo asinawaki mo may na service cash attach na kuya kaino nape on kami kain tarawa kam nakira rame pa inanon tatay ya ki men o yan mga punta tano taki na kuya mi gana yung waki yon tarawa
1: gana yung yung sisiraki kana kuwa na kuya na repage yon the facebook basa tauroy ni buo kuya ni kami atata ko yon paya ki kutangiri ni kanikariki otam yay asugi wapuye me awa tiawa
0: Rita kina koira yon naranam pantarepo na isuwa tenwa kia isuwa kia drive awa awa ibukindi kirong rongona epanin ay tamero waro wilerira te sebe sa iyo pangayan ang punta purpuro au karikiman ang ngay te sa karikirake ikarikiman men na umakap o ikarikena pe kanuan na UKPF nampa
1: the cash attach wannam tapon popay ibukindi karikian tira kanin na tiyo yaman

Wadah bentar apa? Nungora meni teran nam diri omai kan nge sa pun tapi kamu panan kabeuri, ya, panan kabeuri mau turu turu nak kamu te kirbas, aku merung doain temer onde tebakan tayu, kau kabeuri meni tapi aku ngurai on diri temeuri FM 89.9, kau nama kabeuri rong kan temen temurun kan aku panan me yon pairi kai ge, kau nama dia yotar, mana pita kengai mangge mentiau ayu nak aku pun doain tebuin ante tayri garis na mga musirawai ye. Imanya sana mga kaya aku nak guna lagi mui na itang dia pan nak aku dekiti tahu ringa warere kayu. Katano ta warere kayo ka ngaitia kana ya katano ta kai meuri FM 89.9 boye yana kongora meu arena waki de nana live streaming yon na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority na konta pong ayo at akademia pong wabui me awa nsurai ntiawa awa ntapakantai ta kongora meu ayo yana puputo yon tumuantai ni pikoko ilo ya tainaine ke terror ndikirake ni kota ke meikawai ke angan tutuk na konta ka nga ngayo. Nara kawara ayo ay na kunaan di ke matatam. Tiking ko itirurin di kinagi pa, tira kawayim ni kainis mataka nga ngayo. Ari yamuan na tamatamara keng kayyon aparaya kiribas. Timato, nara kawara nara kawara ay ka meo. Rinanon nara live streaming. Ngay pun kawara ay ka arang ni kawara on kakawaki ibukim ngko itinasini kiribas. Uringan nungura na kawara kawara ay meo. Yon na Facebook page BBA, Broadcasting and Publications Authority. Ari na waki na konta po ngayon at wabuy mewa ng suray jawawan na pakantay. Mayroon the CEO men the BBA.

0: Rotisserie's promotion.
1: Oh, mga tigarang nan nan. Ay, ba sila nila na wag-uta po?
2: Never letting you go!
3: But hindi mo ang Baltangs, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ni Ben mo da phone.
1: Kaya rin ako na i-aurora pa hindi akong telephone naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibagay na A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikita.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikita.
1: Sige rin,
0: sa pwede ka isko ang mga Vodafone at kapamukhaan ng aya.
1: Yaya na mga iPhone biki, inawala-wala, bigyan na daw, ipay biki, ipeso, o ikilismas. Watch up, young man! Here we go!

0: desto a me imagino una corre Christmas onde ita que nació en un reina si le dices que venga tan atano con mi con mi moa me ento guan en su rey guagua tan agua pimo en ua o agam en conan tan agua a mi ota no con cash attach true online e ngay aren puero que llamo am top up yo andam kako taita para taita que ngay me ngayra pa yo ande que am kako aro kupun tan iria
1: a tawa tawa tawa moa imanya ako na koroa muta. Ayay mo tiro ko mo ay kan wili na tanyam ke te good news anang kakawat ari tanyo ya panas pa woyan ako pa kuwa nga na tata roy
0: o tira te good news ane kan te kan kan ako apas na orang
1: ya man eh ako sa nataya ay ako na alap ang kain di kaya yes tan bo pay
0: ika nga te bayan ay ya kya orang kami te kuwa
1: wa te kuwa wa tiro ko nung wayo ilang kukuray yay na nun te cash attach ni kadano ta na kundi kinibas sa panin payata uroy ngay ni musimaya kura tiya kaya tangiri ni karikari kaya IPF rinanon na yapo bay ayo ay si pati mo antay ni karawa kiyon kinibas alin ako na andre kita mani ni KPF mani karawan ng po bay saro ko imanon uwata nga awo mo ano asariye ni kasukat tayin te po bay ni kaway alimon si kapuan ti items si ngaya awo kari sabi ni kaungay lang rin na kwatiwagi ni po bay ya po wayo payapo uto ka ati kapay niya ni kuwawo
0: the retirement post punaran temane arena kona andeki na koim de tayere ko korawa ye ya mota ki am popai temane yo ponwo wa te naron bongana na e ko kona ni ka bongana ye to wana ina bonga ka bitima han mai sinam kpf awa yo arena nan bongana ngana ye ya kpf mai maina wowa ina riki pate sakatia metan nan kpf ngana akia am kpf mai maina
1: wow kakawa kita pa mapongan ang retirement pusa yo pa inang pongan ay bukin manasim o sibum pati tayo rin tuki ay bukin ng karikilagit ako kita pa yang on rona pa yayang mani at tauro yan ako na ni buko na pauto karo yan asin na sibum na kainas na pauto kaki yan ako na yariri ay tira rin kita pa waya kakawa ki bukin ni pauto kan karikilagyan na roya yaman
0: shoyera yas pahag ki sebe sa yo kinkay yahamin waki o yahamin ka punga na o doira wangka yaumane yasan deki
1: waki tira niko itaw nasan ako ni buko in the cast of catch bayangan deki ilogra ti time and post dinanon ana po bay
0: punna kete saas nga na kutangiri ya nikan karike tira ka na mnepyo wa yo ipipi tira nga punga na na poko siri itaki mangaira nikan akua mota dinanon na rapage e cash a dach yon facebook o meikane ari akuna na pendeke na koyim the retirement post
1: uringa ari punna nagari kita tapon popa yon online na ako nang ani ko to retirement post papon si the cash attach ay ngaya ari tayta para para karikia pa ang wanta pa ni popa ari nang ani ko wane kakukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa
0: tatay mo ayo asinawaki mo mene service cash attach na ko ya kaino nape on kami ka intarawa kam na kirarome pa inanon tatay ya ki men o ene mga punta tano taki na ko imi ngana na mwaki yon tarawa
1: kana yon yon sisiraki kana kwa na ko ira nara page yon the facebook pasi tauroy ni buo ko yen kamerata ko yon pa ye ko tangiri ni kani kani ko tam yei asugi wapui me awat yawa
0: reita ki na koira yon nara namban tare po na isuwa tenu akia isuwa akia ruaiwa awa awa ibu kindi ki rongorongona epanen ay tame ruwa rawa ilire ira te sebe sa yo pa ngaya nang punta poruporo au karike mane ngay te sakarikira ke ikarike mane men nao makap o ikarike na pe kanuan nao kpf nampa
1: the cash attach wannam tapon popay ibu ni karike antena kanina pio yaman wamama.

ang pirma ka tatay ke ay siwa na pangkaita minis sa main chawa tenua nangar ko dito wala tenong orang wala rin kayo kita katanoa ta kawa ke pakinang oram imain po kante awa akakay ta kante ta katanoa ta kayo ya katanoa ta ikay meuri FM 89.9 pa iya na kong ora meu arena waki na na live streaming yon na na Facebook page BPA Broadcasting and Publications Authority na kung tapong ngayon at akadin na pong wabuhin may awan suray jawa awan tapakantay. Takong rin may wayo na puputo yon tumuan tayo ni Bikoko ilaw yata inday ni kaya terroron di kinaki. Ni ko taki makaway kaya ang antutukon na kung taka nga ayo. Na nakong rin ayo ay nakuna hindi kaya matakatam. Diging ko ay terroron di kinaki. Patira kaway ni kaya sa mataka nga ayo ariyamuan ng tamatamara kaya kay yon na para kiribas. Temato, raronira na nakong rin ay kameo dinanon na arara live streaming kay pun kongora ika arangin kongora on kakawaki ibukim ko ito nasa nikiribas uring nga nungora na kunara kongora ML yon na Facebook page PBA Broadcasting and Publications Authority rinawaki dabong ayo wapuy mew ang suray jawawan tapakantay kumasa na ba ayo mayroon the CEO man the BPA.

0: ஆரம்பிச்சு அந்த மச்சின் பொருள் கிறிஸ்துமஸ் ஒன்றைத்தக்கு மெச்சோனும் தான் சிறங்கின புகழின் கத்தனத்தான கொமி பனிமுவ நன் தொவான சூறை ஓவ தங்க ஒப்பிமோ Ora, men konan kana kwa amiota na kon cash attached through online. Hey ngai aren ko ere ko yamu am top up yon nam ka ko taita para. Taita king kai men ngai ra, pa yon an de kem ka ko aro pun taniria.
1: Ah tawa, tau tawa mo. Di manya ko na karo a bolta. Ai yai mo tiro ko, ai kan wingi na tanam ke te good news. Anong kakawag ari tangi pala sa pawoy na ko'y pakuwangan na tataroy ngay.
0: O tira te good news saan eh. Kanpikan ka na ko pa sinangoran.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na alapang ka hindi kaya KBF taan po pa'y.
0: Eh nga te ba yan eh. Ay yaki ako rang kami. Te huwawa.
1: Wan te huwawa te lang orang wayo. Ah, ilang kukurayay na nun de cash attach ni katanotan ako ni kinikasapan. Paya tauroy ngay ni musimaya kurat ya kaya tangi niya ni kare-kare kaya KBF. Rinanon na ya po pa'y. Ayyo, ay si patimu antay ni karawag yon kinibas. Ano na kunahan na kita mana ni KBF? Mani karawan ng pobay. Saro ko'y meron umuwata nga awo mo ano wa. Pasariya ni kasukatayin te pobay ni kaway. Ari mo si kapuan ti items? Si ngaya. Awo keri. Sabi ni kaway lang din ako tiwagi ni pobay ni apo wayo. Paya po ito ka ati kapay niya na kuwawo.
0: The retirement post. Punaran te mani ari na ko na hindi kinakoy mo tatay ari ko karawa yaya mota. Kiyang pobay. Te mani ayo punuwatay na ron buwangan na. Ayo ko na ni kapuangan na yaya. Tawana, ina buwang kapit makakangan maisin ng KPF. Awa yu arina nang buwangan na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katiya metan ng KPF, ang kanaakya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawagin na ba mapuwangan ang retirement po sa iyo, pa inang puwangan na ibugin malasim o sabum. Pati tayo rin tukiya ibugin ng karikilagi, ako agit ya piyay yan. Ano rona, pa yayang mani at tauro yan ako na anibukon po utokaro yan asim na sabum. Nikainas me po utokaki yan ako nagyariri. Ay tinarik itapyo waya kakawag ibugin po utokan karikilagi yan na roya. Yama!
0: Shhh! Uyera, yes pa wang ti sebe sa iyo. King kayo yakamin waki o yakamin kapuwangan na o doira wang kayo umane esandiki.
1: Waki kino meiko. Itaw, nasan ako nipopo in the cast of touch. Bayang nga nandagay raw na ti time and post di na nun ala po ba'y
0: punna kiti saas nga nakutangiri ni kandarike tira ka na mepyo ayo ipipitero ni kapungan na napakusiri ito kima ngayra ni kanakuha mota di na nun na rapage e cash a dash yon Facebook o may kanli ali ako na napende kinakoy mo ti retirement post
1: uri nga ali po nagari kita tapon po pa yung online na ako nandangani ko ti retirement post papulisi ti cash a dash ay ngayari ta ito para karikiya pa amuan ta po ni po pa'y ali na nga nuku wana ya kakukure ni kuwa pati kapay ya ni kuwa
0: titay mo ayo o sinawaki mo may na service cash a dash na kuya kaino nape on kami kain tarawa kami nakira rame pa inanon tita yaya ki men o ene mga punta tano taki na koi mi nga na inang maki yon tarawa
1: kana yaya msisiraki kana kwa na koi rana repage yon de Facebook basa tauro ni buo ko yen kami atata ko yon pa ya ki kutangiri ni kanikariki otam yen asugi wapui me awa tiawa
0: reita ki na koi ra yon nara nampantare po na isu atenu akia isu akia ruaiwa awa awa ibu kindiki rongorongona epanen aita me roa roa hirira te sebe sa yu pangaya nang punta purupuru au karikimane ngay te karikira ke ikarikeman men na umakap o ikarikena pe kanuan na KPF nampa
1: the cash attach pon nam ta pon poropai ibu ikarikian tera kanin na tiyo yaman wama

Oh, and then the Josh started from a prisoner of love. The they you sang mona kanon na mga tayo rigi ngay na muna poro ay tiyawa ni mawa sa kaya na kona kontirun kare kare kona tayo may na wala aro-roko na pamayo di pwede peke may tiyawa na ba sa mga wagi ka na mga kakakbo sa rin tiyawa akia kaya may na aro-roko na tayo tapakan tayo.

Te panan kami ora nakam ko ite sangra ai kai rong rong ke nong ram rong rong na pe ma yu rong rong te pe ke or rong na pe no na te ke asa ni kata ura ki men na ron ka ke rong rong panan ki pes an ta ura ni wa ka ki na ko im hi rong ma yeri na ta te ri pe te os Esan gota na no na te ki pes sin si te uto of technology ni ku kura yo ni busmaya te sim men te pes vi community ke te spc ere na ro ni ki ra ki na an te kuran Are e akona na nga te pepa e te certificate 1 in ICT. Ibuki a ameta ki e ya kanga ni e taratara ke meta ki. Te kina ke e are e ponika ni kina e nape na nga te maneka e kakava ki roun ke IT. Aware e kota nape na numakan te kurane ni ka roi anangarire e ka amane ya ameta ni ka pene. E ta vroin taina ku e ta meroa o ta ien katani e ibuki a ake a kanikare ke a terape kau. Te program ane are ina poni kariki e te kawai I buki o ameta ai kai yei a ki roi roi na ye taratara. Pa ana kariki e te rapia kau e rangi ni kakawa ki ntai e kai e te ICT are ina pona ane poutoka ye yango I buki kan karawe be ndiki ai erei rei kariki en ai amakuri o ai poutoka na konte community. E ponna ngana kakaitau te KIT na konte SPC o ni kapene ta ane poutoka ia are ngai are a kariki e yei kina kina I buki nde ia kina nte rapia kau ane. E takori ki hei ai tīpa e tīne toan kai ndara I tera a ke ena kona ni karabi pe ariki ei anai pua pua ki te wā ki ndeirei o katani ei puki ni poutoka ia ni kapeni o meta. E sante aki na te China Civil Engineering Construction Corporation ke te CCECC pa e sa ni karaba te makuri ni pua pua ki na kontereire ia pere o mei primary school pondiki I mi inro take na ni pompua kai ka anako I ke ea nga urua ki na pe ia na pono On din nako taari na nakampaun te reire ia iu nti aruare ia karika te kamenga puaka iro ia a te eio tāne makuri. E ta kona ri bos te CCECC pa e waya kwani kanako ia na steam a ke a mātai pa ana poka pere au mei. I mi inro kona na bubusi te reire ia ane na koina. Ni ka meto aari ki ana pono oni puopua ki na pia ni karoi kawai oni pondiki a ke a rota ki na pia. E ta kori ki CCE pa kaipun te kambana a pene arona ne a kani puopua kai kai. O ena te metua ni ki perika ngā ngā naru nai kai, dai a keri ai papuni ka kororawa na pia nanun tapena I buki ni pōka I te pōta nō meta, pa ana menu o ni mei ngaroi. E tako te CCECC pa e mamakuri na konna na kuaua, e a karawan karikira ke ai ka apene e roia, a wana ka paia I ai ka in tepe. Ntero pa e na koroai e na makuri ai ka anarangi ni pōngana o ni pōto ka arikira ke ni ka upa in tepe, o arikira ke nebe te mei roi me te menu roi I roi e te pōta nō meta ake e makuri na iatapu. O ingi ke ake ana sim kiri pe sareira buakon te kapo at the 2026 World Cup are e karawa ki Amerika o ware esan rokon tokina. Me a kakua wā te rūna karike rōno pa aponi maise na pete na sin kiri pes are ate me nā pe I kaha kakoro. Digin te kaisere ni pōre karawaki I mere nan Argentina o Spain. Aiuare nōra ki menta ien pit o taien katikiroi me painingari ke kangongori nanun te social media Facebook. Dain te kapene en naitara ni pō I bukinu uneakinan te tokani kai. I mere na ia apei ka uowa kane I bukinu uneakinan ni mankon te World Cup. Aware e te penako iei anasim te apea Spain. E ka kōwa te runa karikirongoro pa ni pō ia champion ai ka Argentina o Spain. Awa mais ai ka te ipukia ape a kane. Ai a pet ai o are aporoi a pate taka aporo ni ka unga poni mere na ia. Ni iri ana ki mente baka mani na konda re moana ana si mare abo to kaya. Inge nane awa mais ai ka ki pena kwa ia wabu intara. Ni me abu intara o te bubu intara. Ke e kona ki te ape are ape si ipukina. Akora ke te a moana ai a si im ere ke ia mani. Eo si kai pataka aporo ai ka aoro tatangira kia ndio na ape narun te pusporo. E na kona ni posi ina noia nsi te wanakain ape, o pontio na ape epanin. Ondi te nora amrongrongo na pente pite peke. Ese te pate ni kaitara yon pa apua niukin taku pana peperi te tau teha ni kainan anopis Taiwan are yon Port Moresby. Saki pukin tote ikasikisiki merena ia ape ika apu upuran te pite peke. Me pon ipukin te mani. E katanoa tāna pepea iri āne te tau teaka ni pāpua ni ukin te wiki e nako, awari e pondangi ni kupena ko iai tai pei. E taku Hallenberg, na konte pōtaki ni karikirongorongo e APC, pa e nako na pepea iri āne ni irikereke, me te katara un te mani e pūpura me iroin saina, ari e tapion kai nungoro ko iana ko iai te tau teaka ni pāpua ni ukin. E taku Bird, pa te tau teaka, e ki yangware ken te ikasikisiki iroia āpeika pūpura anikorakora. Ina nun te pete peke me iei anana mekin
pa anawar daw te hani pa po ni ukin e koro yang kai po ni bukin kas ka kin te man me ta ko te daw te ka pa na be ni an e po ni de kere ke me na kai ni be de saina at the one china policy ke saina as it the one oi sa te kin na po no mi sa ke s tu a pc e so ro mi turanga pa te poro roi me austeria at the vuvale union e kanta ni ngan ki pa na so pe ye kin bo wi ti a usare ni na i bukin ka me tu an te poro roi an e di posin na te fiti san, pa e taku turanga pa e san roko, a ya kame toa pisa me yo asteria pa te mani ni poka o i tera di kita peua, ana pene ni karawa kina loia, ngana e sa roi kame toa ande poro roi ane. E taku turanga pa ta ien poro roi, ana pon na kon moa, ana kome te teau sintei i bukin di nanua i adiki, i mai ni menga kokana na kon teau sintei, i bukin te meruru, me te kauntea ka yoia, a wai te kosina nuna pere i mina. Pororoi aika te Vuvale Union o te Ocean of Alaska.

0: sir ko kinakon na sponsor kin sa nangurari kinakon na naroro.
1: Ya katawro, na wati ang zawi sa iyo. Nandabota ka namakuri bukid na dauri o katikyorek. Umangan na rin sabi na kawalikin o tutukuan teoreki at tepo pi.
2: Tepo po pi kon teoreki e karikati kwa kinakon tiyato. Teoreki ayo erigin na nanaurupa itinan noreki at the virus e yaranaki kati hepatitis B. Pun naki akan kinayan na natay nibe na kon teoreta may nasi ko na natakin kane harawa tesisuo yon teoreki ayo.
1: O wati yung tepo po pi? Waya ya karina kiti acute hepatitis aye ya temato at the chronic hepatitis. The acute hepatitis B ya bos wa ilaga di lawata ndem norak aye ti khantani nga payana kona antugi dinaron dinaron naron ta usad jarabata ni kai tara ti orak
2: the chronic hepatitis B etemato amen ti ta po ko ina nterava imina no wate na makaina mente mo antayari e kunia ki ti eve na kon terapata tibukina pa ya ki mete iron ta usan terapata awa yo ta karina norak ikay na nate si Spoo na titirinig ipukin tibaya po po kiti Hepatitis Clinic.
1: E na daisi ito urupay na konityato na naro ay kay. Timeng, kanakin na mara kaya ka Chris Manikaliveri kapungalan pa ay naora kaya ka Suwak parori na konityato kaya haki. O isin na kaya rin mentamo ko kubin nang kona o man naora kaya kita pewa at yawe ka merulungin tiyato.
2: Ayyo, aron even tiyora kaya yo. Tuwana, mayroon te sina e pepupo na konda sina inamantayin te pong.
1: Gowon, nandira ra e nanin sarapata nantivirin te pure inarinan te aine o te mani.
2: Tinua, te ipuaka niran inanon te tay nurutaytay. Te wataninga awamay siliki.
1: Awa, te ipuapo kinu inumarido. Ntayin te koreina, te korubuay. Ke te puras ni iruwi, ntayin te iruwi, awai te korou kinitay.
2: Nimewa, puntivinin taanga, ayyaki menu merinan. Ayye iruna te pepupo pi na konipuuna, ke tuana.
1: Awai te kanoa, kai spon ke tautawan terra, ke menge, teima, eka yei ikua kia.
2: Eka kawa ke te sisu ipukina taakina pa yei irom te pepupo kia kia. Ani makin sesuai roya tu bopo, pusimayan teh sentuh tu kau begini tepe bopo, ada angan-angan nak yatain temuan pun.

0: Còn mẹ ơi mình tên mẹ hoa kia có tàu bốn mấy? Mẹ ơi mẹ nhỏ nằm khá thì tìm ra kia yếu ở khá ngay. Yay kani kina yên tìm bè bố bố bì kê a kia ngay nè ế vè nà con tìm mẹ nà. Yay. Yay. Yay. Kan ko gyari? Yay kan kina yan te bebo bo bi.
1: Okay no are esa kairu.
0: Ai rawa ta taringai bandano na gan ko to wana yo ge ka ga yo. The acute hepatitis B. E bon super e veka ki rapatara de bandora ki. Oh yay ta kan taringa pa na kona antu ki dinanon narurungin ke tausan te rapata. Ne kai tra ti ora. Es ke gairu.
1: Es
0: Anang isang, ano ko yung takatikin ako?
1: Ayan, harap ito nila wakya. Takatikin ako yung mga di kay naukawa riyarari. Itagyo niya ang kain tauma. Katikin ako tamo wari katiyan, may punari kurasa.
0: Ayat tak singa yana orang Arab. Orang Arab pun mungkin dengan dengan terima uang ke, mereka ini apa sina kau kan tadi orang ada respons apa sahaja orang mana orang orang ini kemudian imainnya semua busa mai dikata daripun. Ya
2: kata orang kau mungkin awak ke yang jemui cahyo, nanti boleh tak kita mampu ribu kita dah uria kat tiarik, mana hari tapi nak awal dekian, awak tu tukuan tiarik ya tapi
3: The people who be con teoraki, a haricate quaki na conteto. Teoraki, you erigimen and a rubai tenenoraki at the virus, a yaranaki, but the hepatitis B. Punaki and Kinayan and Manatai Nivian upon Tioneta, men a sikunana talking than a horror de Sisu, yon teoraki, you.
2: Oh, what did the people who be? Why, yea, carina, get the acute hepatitis, or yea, demento at the chronic hepatitis. The acute hepatitis B. Ya bos saya, ini kan kita baca nanti menorak. Oh ya, itu kan tanya apa yang aku nanti tu. Di nalar kita usah jalan baca. Di kait terat jorak.
3: The chronic hepatitis B. Ete metu apa yang kita apa kui nanti teraga. Ini nana nua tena makaina. Nanti muan tayari ekumia kita evi nak nanti terapata. Cibukina, by iya kita terong. Tausan terapata. Awa yu takarina menorak. Ikan nana tesisku nanti kiri niki ikutin tiba bubi kete hepatitis clinic.
2: Ina besi itu rupa ina konciato menaruh ikan. Temen karena kita nama lagi ikan Chris mereka beri kapungan apa ina orang ikan suok parori ina konciato kehat. Polisi nak cari ke menjamu ko. Kuben nangkana awa menaruh kiri kita pewa akhirnya kami rumen ciato.
3: Ayo aron event jora ke ayo. Tuwana, mayroon te sina e pebopo na konda sina inanon tayin te bong.
2: Bawa, nandira ka e nanin terapata nante vinendupure inarinan te ayine o dumane.
3: Tinua, teipuwa ka niran inanon te tayin rutaytay. Teba taninga awamay siliki.
2: Awa, teipuwa po kinu inumarido. Tayin te koreina, te korubuay. Tia te puras ni ilawi, tayin te ilawi, awayit te korubu kinitay.
3: Nimewa, punte dinan taanga, ayyaki nanu inarinan, ayyay rona te pebopo pi na konipuuna, kietuana.
2: Awayit te kanoa, kai spon ke tautawan terra, te menge, taima, ayka, yay ikua kia.
3: Ikakawa ki te sisui pukina taakina pa yay rona te pebopo kia kia. Teko konimeki sisui roya pebopo, pusimayan te sinto toko pukin te pebopo, are, ahangana kia tein te moanipung. Katukan teipuwa ka niran, kinimariro. Katukan temu ko kita kupin kita mengin metenangkona o kawari dikian kanakin na mara kay kakilis at oro on karibiribi.
2: Ibu kini kan bukam kawari di hepatitis clinic gari kin the third clinic itapun tiyo nora kina bribe kiri isira nati telepon na reka kafuwa ki yon tenamba awa tewanar wewa na wan temakuri o aitai sisuo nar nai kai ni ka to mo ne bon ka te ne bon nan je war wa wan te nga bon ni ka ro kwa te war na wan te bakan dai a ko na ne bon sma ya ta ando ko ni nan ta ye kan ne na nga roi sai ka ke dai ni bo kan te te po po.

Awan ni ti Justin Wellington may kunar na pani dokoran na niki detayo naron na ako pin natay de songra amau di kakagbus kakai ko naman magi kotagiri pa akan di katagak yon mayor FM 89.9 na ako ang anira na pengen sila itag yon nara ara page ara de PBA mayor FM 89.9 ko chat na koira sa maruwakin ako naman eh kuna tangiri pa sa nakakaya ibukim o sa kana ko naman teka na ako pin tangiri na pa sa na tekin na imain na sa nakatang aki nika ang kani ni karuko po noy chaw isu sa narokon takin ang kani pusma yakin kuna kaya kani katangkiyon ni Mayor FM 89.9.

Awane de Ramon Bubusi are sa karikian de nda mon tairi ke yoke de kuna ne atangira ke an se ye will be mine yon me ore from 89.9 no spend me dana ba an ka kan tanga i tran bubusi ake atangira ki katanga ki ate nda mon tairi ke yoke uringa de sena teme don wa ke mam program ba yote a gayan na katanga kin kuna ke atangira ki yon me ore from 89.9 me kana kon ndoro ye ke te kayan ni ani riana ki angkai ni karoko pono ichawa isua ere na tebe tawne busma iri kara rapubusi kende de monta iri kayo ya ina pate to wara rik de bubusi ere mangas pa karekia a ya kagai te tekan de te bubusi ayo meuri fm 89.9 ya bubusi tekuna are moan kupen nano me iraun de te nine a ruth pa sana kamaura ndongo ngora ya i korapa a kono meuri na penke su sen sare manta tapone ko ngora na pe meye de te monta iri kayo Kwa tangira kunan tetaine na rinay Ruth, te takuna rin kapo, are muwane kupan na no, may riyakain tepikan singas. Sana, ungura na kunti arabubusi na bayo.

Oh, na wari kare ki te wana rapu usi ya ka ngai te hakana. Mauri, FM 89.9 te pakantai ei. Ya ka nipu usi ko kunan late bishop po mea nge katapu are ane nia ki rau ya ka in teore reki parish. Pa ya mengaro ko uringa kinda rau numaane ayo. Mea sinang pun ka mauri na ngongora kunana. Kura rapa o te ue aroam taina ko te keroi. Kona mauri na pa kona te keroi. Eri utake, mana tapane ko ngarana pa yen reita meuri FM 89.9 ayo kunante late bishop po mea ame unumane are kama mga uringan tata ayo ke sina ongara kunana are kwa tangiria pa sina katangan tata ayo kina pa ayo.

Yaina pada wala rin harap busi ay mga karikya kangay te kana mauri riki FM 89.9 ya busi ito kunare aru aru unke ivene vene pandang kana kwa kahin Amerika ina maye kurara po ati kira ay ya busi ngande te ito kunayo ari anine kiron ni yere ni terangaru ruke ma te ni terangaru ruke maro na rin tangka koro ke nukunayare aru aru unke ivene vene saka mauri nangura na konte ito busi na ba ayo

Loving so hard ni Becky G mak ona nan nege. I see you know what the minister sar kona pen dukin am program mayo are tangneran kuna kya na katanga kya ona Maori FM 89.9. The boni suan ande mga kawag kona pen mga kunteru ni karikeroro ibukin ko akan nam rokoro kon tatam kon tayri kayo rokoro kon tapam mayo tapete peke mat John Napa. Ya katikero guru men tapan ko ngora mayo ni kamauru kon tamero kon tayri kayo tayri kin nakalma bunga yo bun mona kin tapete the weekend ye kona tete kirai ni kanuwan na muikin asar ko imuwa na ayo. Sa kora na kontuwa te pekare de mea korona ta korona ba ayo, okay? Maente apon naratayla sa namang kwa kya na kontiru ni karikira korong.

Oh, de tayo de sa oran ng wariki mora katanoa ta ki bukin da muan tayo ke yo ye mora katanoa ta ya ke ide na jene ni. Oh, to waran kan ne tangira ro na kina jene ni. Ah, ka ga imam katanoa ta to wana yo. Ra katanoa ta bandam to pon makuria de em waisa. Na hoye ta koraki ake a ka kareki atemane na ke makuri. Ai ka yon tarawa te ina no me peso. Ibukin na miroro mo ayawa king kay ANZ ni busmay ya na kaya ka nakaw kaya bank account. Ibukin kakarinan ay yamanin na kimakuri na kuyay. Nga na kuyay mo akawukan ng bank account o kwata yaw kan kawara te sports complex. Ibukin mi kain piso ke KTC ibukin mi kain TUC. Tayaw kan wata pepan ampong inabong hard copy on doon na kime ID. Hard copy. Tayo ka nora ana official Facebook page ang Waisa. Ibukin na baninin na kono wana. Kambasinda pa ayaw mayroon de OYC de M Waisa. O nakuya din na sinunoto ayon tarawa kam na mauri. Inakarawa kaya pong kara ntakono pong wapuy manimew ang suray wawa tanga wapu imeonowa mtepurani kai wawa maneapa ipairiki. Tetai, tiawa tepuina nda ingapong. Teroko. O, inawaki. Te program, tiawa tepu ime wawa ntawanowu. Kamkauringa kipa kamnaroko yon tetai. Kanawan te wature, kia kanawana te wature. O, inaye ya marake ni kiribasi nam ture. O, ndaitake mea moina. Te wana the soft drink. Te wana teran. O, te wana terapa. Nikareve eririaki, te wawan rita. Nikotaki me te peu, ke peu, kaue, e meu, awai te buina de tara iriana. Te bene, nikapo roi, nimetan ami kawa. Men ami taipora, tena sindonotoa, yon tarawa. Ayo, te kuna e tangiraki pa, ena wena te katanoa tayo, ke te kuna re, nge nasikona te bene.

0: Αντεστού ανεμακίνουν αγορρέ. Χρίσμες, όντεϊτα γυναικιώνουν γάινα. Συνέμεινε που γλύνει κατά νοτάνω εγώ εμεί. Κανήμουα, μεν το γουάναν σουρέι γουά και αγάγω πιμόνουα. Όγαμ μεν πονάνει κανά χουά αμοιότα να χουάν cash attached true online. Εγνάει αρεμπού έρεχο για μου αμ τσόπαπ, γιώνα μκάχου, τα ήτα παρά. Τα ήτα κινκάει με μαίρα, παλιόν αντίκαι αμκάχου, αρεφπούν τα νίδια.
1: Ayay mo at nagkaroon ng aytan wingi ng talinam kaya good news. Anong kakawat? Aritan niya pa na sa pagwayan ako. Bakuwang alin na tataroy ngayon.
0: O tira te good news ani. Kanpihan ka na ako pa sinangorang.
1: Yaman! Eh, ako sa natayang. Ay ako na alat ang kain di kaya KBS taan po pa.
0: Ika nga te ba yan eh? Ay yakiya ko rin kami. Dekwawa.
1: Well, dekwawa te nagkaroon ngayo. Ah, ilang kukurayay na nun de cash attach ni kadalotan ako ni kinibasa pa rin. Paya tauroy ngayon mo si Maya Kurat ya kaya tangiliya ni kalikari kaya KBF. Rinanon na yapo pa. Ayyo, ay si Patimuante ni karawag yon. Kinibas, alin ako na alat kita mana ni KPF? Mana karawan nam pobai? Saya kau ingin orang buat tengah awam ini mana? Awak serius ni kasih buat tengah pobai ni kau ini? Hari pun sih kau anti items sih ngaya. Awak kiri. Saya beri ni kau ngaji dan beri nak kau tewak ini pobai dia pobai yo. Pada pun tu kau tak apa yang dia kau.
0: The retirement post. Punaran temane hari nak kau nanti kita kau ini tetapi hari kau karawan ye yang muda. Kian pobai. Temane yo pun buat tengah orang buangan ana. Hari kau nanti kau buangan ayai. Tawana, ina buong kabir magan maisin ng KPF. Awa yu arin na nang na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina rigi pati sa katia metan ng KPF ang kanaakia ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawa kita ba mpongan ang retirement po sa iyo, pa ina mpongan na ibugin manasim o sibum. Pati tayo rito kaya ibugin ng karikilakit. Ako ha kita piya iyan. Ano rame, pa iyan man yata uro yan ako na anibuko ni pautokaro yan asim na sibum. Nikainas na pautokaki yan ako na yirinay. Ay tira rin kita piwa kakawa kaya ibugin ni pautokan karikilakit na ruya. Yaman!
0: Shoyera yaspawag di sebe sa iyo. Kinkay yahamin waki o yahamin kapungana o doira wangka yaman yasandiki.
1: Waki kena na iko. Itaw, nasa na ko ni po ba in the cast of catch? Bayangan na kayo rati time and post. Dinanon, ano po ba?
0: Punda kiti sa asin ka na ko tangiriya ni kandarike tira ka na mepyo wa iyo. Ipipitero ni kapungana na pako siri ito kimangaira ni kanako amota rinanon na rapage e cash or dash yon Facebook o may kanne. Ari ako na napendiki na ko yung the retirement post.
1: Na, hari pun negara kita tak pun popa yang online ni aku rendang ni kutu retirement post papun si the cash attach ay ngaya hari tak itu barabara kari kia pa amuan tak pun popa hari nangan ni kua ni aku kure ni kua wa pati kapai ni kua wa
0: tetai mua ayu asinawa ki mua mena service cash attach na kua ya kaino nape on kami kain tarawa kam nakir rame pa inanon tetai ya ki men o ini mengapun tatano taki na kua imi ngana yang mua ki yon tarawa
1: kana ya yang sisiraki kana kua na kua iran nara page yon the Facebook pasal tauroi ni kua kua ni kami ada tak kau yang pergi ke hutan ini kan kan kita hutan ni asugi wapui me awat jawa.
0: Rita kena kau ira yang nara nampan daripada nai suatu akia isua akia ruaiwa awa awa ibu kendi kirong rongona apa nen. Aita me ruaro ini rira te sevesa yo pangai anang pun tapur puru aw kari kemana ngai te sakari kira ke ikari kemana men nau makap aw ikari kena pe kanuan nau KPF nampa.
1: The cash attach pun nampa pun popai ibu ikari kian tera kan nabio. Yaman! Yaman!

0: the new super plan. Ayo, ali yo Amerika.
1: Ah, kani ka urungai ko, mati ka wa the new super plan.
0: Yani ying, naro mai yo kusyon in tadi super plan. Ya kani na ngai kai kai ko ni karo ko. Yote plan ari yon eriki.
2: Ayare karike wereke mele kapunga lander super plan si nene bui tetara ako urego. Nene bui tekika paik tata o tebui na tanga di minisyon te tete ki di semes.
1: Ki karike to wana point to noa tekika paik tata o nene bupo te minisyon te tete ki di semes si te mua tetara pona inanon wapi mewa sewa.
2: Ayare oria sta to wana te bok o rene ita do wereke super plan neka yanako. O yei te jensua aki kona kaila kinako yei ipugin te bor. Royer and Kawakeyu at the new Super Plan.

0: جيل ورونا عبارين تلفونية توانا أكيا أكيا أكيا قوارين على ما هنقو ودافون قوة قانا غاية device promotion
1: kareke amda ke yonte in the phone a fine ko telephone ka ko an kai de ayo 6 na phone a bagal phone nan de buwar wa bi mar wewa na kon de buwa bi mar wewa the model e 14 nan de buwar wa bi mar wewa na kon de buwa de bi mar wewa a ta bi wari a ke ta telephone na ka ta roiden taida ai ka apaka apaka apaka apaka ke ni po bu kita wa bo ye te ye yo
2: ya ai pun ka ho moral na te bu kita wa yu ai ka me apura
0: ya gin na be an o ye te paka ni po Bow, Narun,
1: Kapuan Kai, Wawa, and May Yo Seven, Arna Kirom, the Baganapo, Yarn and Kawu on the phone.
2: Yah, what the Bow and the Embassy QR, American Abayrom, the Melan Pesent, the Baganapo, Yon Dinan in Nakotay and the Bona.
0: At our Ryan Tain Tabo, in Pakamani, Yogia Kara, Ibayiki. Oh, what a phone, Bakin, Wakan met Greening.
1: Yainabe Iran Kai, Nanamane Batuamatua, they take the best sport complex, the beginning of the Ramona, Telefonia. Tawala aja aja kaya wala mangan na kung water phone are kung wakani magaya ibigin wakam kaya kaya naman
2: ya kaya niya po bukitawan
1: ah niko kasi yung nanday ang ngay ay apakan po ang ngay water phone yon nang nako na telepon sa kita baka eh ikanaw raw pa ya bon ng babo kitawa yon na babo kitawa yon

0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigarang ganan. May mga sinalita na wag mo the phone.
2: Never letting you go.
3: But pay him one bao thanks. Ang solar charges, kiam phone cases, pagkataya. At ang roi kayo naroon pa yung water phone.
1: Kaya kina ko na yung aurora pa yung akong telepon naroon the power pen or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay the A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikit.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikit.
1: Sige roi,
0: sabihin ka school naman water phone agay pangmukhaan ng mga iya.
1: Yaya mga iPhone bigi, inawalawale, bigi na daw, ipay bigi, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

0: breakfast.
1: Siwawa da tara, ako na kung rin ikapunga na, si pororo hindi tata nuka ni pong. Kariki ang kayo, ako na ko na, minta ni si mentyo te wina, si tahiriki ni karuwa si ono wan te nga pong. Ori asta, to wana wawa ke si poki, ibukin ka rin akim si pororo. Si tata rin ikapunga na, kaya na pwede tayo nang siwa, awan sa karangay na.
0: Ori asta, to wana wawa ke si poki, ibukin ka rin akim si pororo. Si tata rin ikapunga na, kaya na pwede tayo nang siwa, awan sa karangay na. Yay, tayo nga siwa, ako yan! Ata aras paswa ni kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ya, ai bila ke kora na kana seve su da phone
2: ne. Ori ya bawo da phone. Ya dikona le teria ananga ibu kim koi kri kirmes.
0: Ya kupe.
2: Ibu kim tenem na wo da phone dai na ko. Ya na seve na da kupe. To recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai baki kanu na telepon. Ubusi yam kupe. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu, aro-rom na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin ng rongorongo.
2: Nimapu ito tayo po kinikanakwan ng rongorongo, ikatotukan na namakay na.
1: Kaya kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga. Uri asta, awa, awa, awa, dapo.
0: Web top up.
1: Ya, mga ti web top up, ay mga tirang kante web top up.
0: To web top up, kung namdang top up, ayaw ko tangiri ha. Kaya namtapo, ayaw ko minang yay. Yan ni Paisi.
1: Ya. Kupon ko ang aneke.
0: Ibigin tigi po akam, kawara itong website ayo www.vodafone.com.kr. Na kung top up, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Itong roi ngay wapwi mea wa siya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan bintag. Sinanon na na sinas, Vodafone.

Te panan cambio de una comico y te sangra. Hay que ir un rongo que no ram. Rongo rongo de pemayu, rongo rongo de pitibeque. O rongo rongo de pen no nape, que hacen catabravaki. Menda no ron, que rongo rongo banana kiripes. Antauron, where I got in a coim, rongo y arena tatiripe dios. Esan gotan a una tekiripes Institute of Technology, Nicocurayo, Nipusmaya, de sim. Mente Pacific Community, que de SPC, arena rongo nikirakina ante curane. Are eakona nanga te pepa a te Certificate 1 in ICT I buki a ametaki e iakaanga ni e taratara ke metaki. Te kinaki ei are eponika nikinaia nepe nanga te maneka e kakava ki roun ke IT awari a kota nepe nanu maakan te kurane ni karoi anangarire iei ka amane ia ameta ni kapene. Eta uroin tainako eta meroa o ta ien katania I buki a ake akan karikea terapakau. The program ane are inaponi karikea te kawai I buki o ameta ai ka iei akiro iro ina ia taratara. Pa ana karikea te rapakau aerangi ni kakava kin tai ei kai at the ICT are inapona ane poutoka ia ia mo I bukin kankarabe bean diki aiare irei karikean ai amakuri o ai poutoka na konte community. E ponna ngana kakaitau te KIT na konte SPC o ni kapeneta ane poutoka ia are ngai are a karikea iei kinakina I bukin deia kinan te rapakau ane. Eta kodiki KIT pa e teime toan kai ndara itera ake enakona ani karabe beriki ei anai puopuokin te vaakin deirei o katani ei ipukin poutokaia ni kapeni ometa. Esan teakin ate China Civil Engineering Construction Corporation kete CCECC pa esan ni karabe te makuri ni puopuokin onterirei a pere o mei franris kui pondiki imiin rotakina ni pompuakai kaanako ike eanang auruakina pere ei anapono On din nako taarin na nakampaon tereire ya yun ti aduare ya karikate kame nga puaka iro ya ate ya yo taani makuri. Eta kwa na ribos te CCECC pa ewa ya kwa nikana kwa ya na sim aki amatai pa anapoka pere au mei. Imi indro konda na bubusi tereire ya ane na koina. Nika meto ariki anapono oni puopo kinape ni karoi kawai oni pondiki aki aro ta kinape. Eta kutiki CCE pa kaipun te kambana epeni erona neakani puopo kai kai. O ene te imetua ni kiperi ka nganga narun na ikai, dai akeri ei papuni ka kororawan na pena nun tapena ibukin poka ye te kota no ameta pa anamenu oni me ngaroi. E tako te CCECC pa ema makuri na konna na kuawa, ea karawan karikirake aika apene eroia, awana kapaia iei kain tepe. Ndero pa ena koroi ena makuri aika anarangi ni pongana o ni poutoka arikirake ni kaupain tepe. O arikirake nabe te mei roi me te menu roi iro ye te poto no ameta ake e makuri na yatapu. O inien ke eki anasim kiripe sareira buakon te kapo at the 2026 World Cup ari e karawaki Amerika aware esan rokon tokina. Me aka kuawa teru ne karikirono pa aponi maise nabe te nasil kiripes ari ate ime nape ika kakakoro. Digin te kaisere ni puore karawaki imerenan atin China o Spain. Ayuare noraki mentayen pet o tayen katikiroi me painingari ke kangongori nanun te social media Facebook dain te kapene naitara ni po ibukin uniakinan te tokani kai imerena ya apei ka uowa kane ibukin uniakinan ni mankon de World Cup aware etipena ko yei anasim te abe Spain. Te kakogwa teru nekarikirongorong pa ni poye champion ay ka atin China o Spain Awa mais ay kate ipukia ape akane. Ayapet ayo are akoroi apate takakaro ni kaunga-unga puni meri na iya. Niri ena ki mente bakamane na kondare moana anasi maria bauto kaya. Inge nane awa mais ay kaki pena kwa iya wabuintara ni mebuintara o te bubuantara. Ki ekona ki tepe are apet ipukina akora kia kia moana ayasim ere kia yamane. Yo si kai patakakaro ay kaoro tatangira kian jo na pendarun te pusporo. Ena pona ni posi ina noia nsi te wana kain ape, o pon te on ape epanin. Ondi tan nung ram rongrongon na pente pete peke. Esa te pate ni kaitara yon papua ni ukin taku pana peperi te tau teha ni kainan anopis Taiwan are yon Port Moresby. Saki pukin tote ikasikisiki merena ya ape ay kapu upuran te pete peke. Me pon ipukin te mani. Eka tanua tāna pepea iri āne te tau teaka ni pāpua ni uhin te uihe anako, awari e pundangi ni kupena ko iai Taipei. E taku Hallenberg, nakon te pōtaki ni karikirongorongo e APC, pa e nako na pepea iri āne ni irikereke, me te katara un te mani e pūpura me iron saina, ari e tapionkai ni ngoro ko ianako iai te tau teaka ni pāpua ni uhin. E taku Bird, pa te tau teaka, ia ki yangwari ken te ikasikisiki iroia āpea ika pūpura o ni korakora. Inanun te pete peke me yei anana mekin
pa anawar daw te hani pa puan yukin. E koro yang kai puni bukin kas kakin te mani. Me ta kuti daw te ka pa na bebeide ane e puni deke deke. Me na kai ni beide saina e the one China policy ke saina e si the one. Oi sen te akin nana ponomi in sa kes tua pisi e soro mi turanga pa te pororoi me Austeria e the Vuvali Union e kanta ni ngaki pa ene surpeia kini po winti au sarimina I bukin ka me tu ante pororoi ane. E riposin na te fiti san, pa eta kuturanga pa esen roko, a ya kame toa pisa me yo asteria pa te mani ni poka o itera di kita peua, ana pene ni karava kina noia, ngana esa roi kame toa ande pororoi ane. Eta kuturanga pa taien pororoi, ana pon na kon moa, ana kome te teau sintei I bukin di nanua ia di, I mai ni menga kokana na kon teau sintei, I bukin te meruru, me te kauntea ka yoia, awa ite kosina nuna pere imina. Pororoi ai ka te Vuvali Union o te Ocean of Alliance, asaina ki rau ni PC me Austeria, nono wa nturai. Oia se te tau teha ni Papua New Guinea taku, pa uangau ni me isi me ni mane, a ke asa ni kasikaki, o ni karawa ki te kakae na koia ni kaines, me te siriometan te kawa e Sambio, ni makurun te pe ane e Morobe Province ina nun ne peri. E tako te kamanda deigo tangi ni Bracement e tapo ane e Samson Si kuya lupa te ngau ni mea wamen o ame taa kia asiringa ki, o ono wau sini mea kaa kia ape ni rapatai anu urara ki, ndikin te kaa ngangani. E takuri ki pa wangau ni meni men te taa nikana mea kinaki, a ki asa asina ki me te pui mea wawa te pure ni ponna noia ni kani sirisiri, o wamen a ki asa asina ki mea ono wa makuri ni ka buebue. E tako si kuya lupa ni ka pene taa ni pukina ki akane a te ime tante ka bowi, E te pulolo district court, nde mwani pong te pime te nuan turai. Ondi te nuram rongrongon na pen non nape. Nista na pota kini kare kino kono hi ran te kin na pa women na kia me ten nana misai ra Amerikan te kate nipong. O te wana te kai puke nipa e vrara ke imi nde pata woman ke yo kina kua te main the Strait of Hormuz. Imi ni me ngavakinan aya pupua kari ame na inano nang kai Amerika o Iran. O e kana kua na kauring ana peresidensa Amerika e Donald Trump na koni Iran, pa e na kona anure peke yena puris awana pawaus, ngana Iran e po mi ta yen kaipuke in the strait, au e na pondo kira na peroron Iran, e who this, ngana e kaina te merawa at the Red Sea. The who this may hemen, e pon kana mea kinaki pa esa ni kasia na pete wana ni kaipuke ni pa, the Red Sea imi ni kana kuan ayakatanwata, Adi ena kaina te merawa ane, pa katua ean Saudi Arabia, Irona, apu tokaan Iran, Iroia. E tako te rongorongo men te rapata ane pa arani kaipuke ni pa ke ata ke tenaki, pun Ensilia a Leila. Me atuai ka metu akiro ai pa puni ngaia, ke saki, a ke akasiyaki. O meika yere rokone peroa intukina, am rongorongo ipukin nung ram, a ke asariki ni katawrawaki, men anaruu ni karike rongorongo panani kiripes. Korana pariki ipukin nung ram.

0: 30도 안에 막힌 거를 크리스마스 언데이터 기념하는 다이나 지금은 부인 같은 어떤 거니 관이모아 멘토와는 수라이 워워장하고 비모노와 어감는 고난이 가나고 아니요타나 건 캐시 아테시 트루 온라인 에이나야렘 고에르고 야모암 초밥 요안남 파고 데이터 파라 데이터 긴가이 맹아이라 와 요안 데겜 파고 아르쿠 인타니리아
1: 아 따우와 따우따우와 모아 이만이야 그나 걸어와 모다 Ayay mo at tinuro mo ay kan windy na talagang kita good news. Anong kakawat? Aritan niya pa na sa pawayan ako. Pakuha rin na tataroy niya.
0: O tira te good news ani. Kantihan ka na ako pa sinangurang.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na alat ang kain di kaya KBF taan mo pa.
0: Ika nga te ba yan? Ay yaki ako rin kami. Tihuawa.
1: Well, tihuawa tinuro mo ayo. Ah, ilang kukurayay na nun de cast attach ni kadalataan ako ni kinibasa pa nun. Paya tauroyan kayo ni musimaya kurat ya kaya tangin yan kaya kaya KBF. Rina nun na yapo ba. Ayo, ay si patimuantay ni karawag yon kinibas. Arin ako na andag kita mana ni KPF mana karawan ng pobay saan ko inaroon mo watanga awo mo ano o sariya ni kasukatay ni pobay ni kaway ano mo siga po ang items si ngaya awo kerik sabi na ni kaway lang din ako tiwagi ni pobay ya po wayo paya po ito ka at ikapay niya ni kawo
0: the retirement post punaran temani arin ako na hindi kinakoy mo tatay ari ko karawa yaya mota kiyang pobay temani yu punuwa watay naroon buwangana na ay ako kunaan ka buwangana yay Tawana, ina po ka kapit makakangan maisin ng KPF. O ayu arin na nang po nga na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina rin kipati sa katiya metan ng KPF ang kanaakya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawa kita ba mapungan ang retirement po sa iyo pa inang pungan na ibukin malasim o sibum patitay yari tukiya ibukin ng karikilaki ako wag itiya piya yang honorona pa yayang mani at tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sibum nakainas na pautokaki yan ako nagirinay ay tinari kita pa waya kakawa kaya ibukin ng pautokan karikilaki yan na ruya yaman
0: shoyera yaspa wag ti sebe sa iyo kinkay yahamin waki o yahamin ka punga na o doira wang kaya umane yasandiki
1: wag itiya na iko itaw nasan ako nipo pa in the cast of Catch, bayangan deh kalau nanti time and post di kanan ada pobai.
0: Pun nak kita sahaja sih kan aku tanggirian kan kari kita teraga nampai pihawa yo. Ibu teror ni kapungan, apa kau siri tak kemangairan kan aku amota di kanan nara page, cash attach, yon Facebook, oh mekan ni. Hari aku nana pendek nak kau minta retirement post.
1: Uringa, hari pun nak kari kita pun pobai online, aku nana kani kau tu retirement post, apa pun si the cash attach, ayengai hari tadi tebara bara. Kari kita pa amota pun pobai, hari nangan kau wane aku kurni. Kuawa, pati kapay yan ni kuawa.
0: Tatay mo, ayo, asinawaki mo may na service cash attach na kuya kainan nape. Ang kami kain tarawa kami nakirarame pa inanong tatay yayaki men o ina mga punta tanotaki na kuya mi kanay ng waki yon tarawa.
1: Kanay yaya msisiraki, kanay ko na kuya rin na repage yon the Facebook pasa tauroy ni buo kuya ni kami atata ko yon paya ki kutangiri ni kanikariki yon tamyay asugi wapuy na awati awa.
0: Reitaki na kuya yon narampan tarapo na isu atin wakia isu wakia Raiwa awa awa ibukin dikirongorongona epane. Ay tamer, waro wairereira te sebe sa iyo. Pangayay nang punta purupuro au karikimane ngay te sa karikirake. Ikarikimane men na umakap o ikarike na pekanuan na UKPF. Nampa.
1: The cash attach! Bonnam tapon popay! Ibu di karikian tira kanin na tiyo! Yam!

0: sawayan ni karigipay kay sa kada. Kay karanaw mengin na kya pa. Neng mengin kya kunga ni nangyutinte kay nanunin mengin kya asang katawrawa.
1: Karigatem, pagkiripes te po puto.

0: Hello, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako ang ken, imaim ta kaway.
1: Nego, ugin tira pa na kikarin ako ang ken, ang kayyeta niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta tem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na tem, e kiripes te po po to.

0: Na kay, karawan pupusiyan nengi on ko ako rin. Nengi ka, akim ka bukin de greenback, sim kan mo'y bukin ang karete sans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin melboni yan tanun natin. Kaya kilitas, pakilitas, yadiko pato!
1: Kingston!

0: una campana. A waterphone. Pataya and Kai, Yaitayan Nakan, Nipakan Po, Yon and Garabon Waterphone, Yanka Yanapakan Po, Waterphone, and Montemetro in the Rund Samsung, at AO6, Nipona Tibuwa Pimerwell, Ayay never met and a case, Ayakapona.
1: Yan Kami, who am I giving up and Samsung?
0: Payak and Nakivin, Akawari in a room, you. Tayo 7, Awabu Tipimerwell upon and Kai. Apun pona roi, wapu pona mebi merwaiwa. Kowara nan, temoto yi 14 at tepu pona tepi merwaiwa. ZTE 835, tepu pona mebi merwaiwa pona kai. Kowara nape nan, tenubia vi 70 at wapu pona tetara pona kai. Apuna roi, punu wapu pona mebi merwaiwa. Tenubia TV 80 Max, wapu pona mebi merwaiwa pona kai. Apuna roi me maina. Wapupua, ono bimbe wewa.
1: Anaya, anaya, ngaya mwante kanganga mwota phone nani ke. Xiaomi Poco. E wapupua wapu imeruwewa te tarapona. Angkai, ya popu kitawa na konu wapupua wapu imeruwewa. Tablets ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya ponu popu kitawa na konu tini pupua ni mapu imeruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua wapu imeruwewa. O nipopu kitawa na konu onu pupua ni mapu ititara. Kapo angkai wawa te Samsung A07. O ya nareki irong tini mapu inipresent te paka nipo yon na mkau wawa antaripon. At the AO7. Irariki nane a smartphone at the 17 na kakinana ko. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Popa ingay payekyo kyo kita ina.
2: Oh, men na rogo rogo na ba am kampana na de waterphone. Okay, on the day of the sora, and I'm going to borrow the buina ke pa si tabe buirik man kay tete kan na pona paroi tabuina may gaira sa pondo koroi into kini kanawan nam katairi kayo man me ore from 89.9 tairi kin de bongayo ta kan mebong wabui mewan surai wo wa tanga wabui me ono wa ta katene buin wi kin anon diri kayo ware pon the weekend ba ke pa mona kin te the weekend na yo imay na srang benok ay tangira pa na katikroi ko mo kona te tikroi kin anon de meron de tairi kayo on kiran de tairi kayo. Ina tikiro ya weekend uring ke kana yaite nanom nikan sina kon kakpus karawraw e khawo kite te yaisan de te tukurai kurai mri kana nimanga mare kona mangwa ke ma na nukriya kuraki ate kuda te marung roi ke tikiro i kanon nam weekend ayo ma musu nika bane o ngien to kona sukun yan moinga mo to kurin yamo te bosra uring karawa masum tataro man masum ayo tarmo ni bitak man namro ni kanako bana may pair kitaro nga ngay na pamakin ako na rin muna tekiro ay riki sanang abo mo.

Oh, yung mga balita kami ko na pangkit. Sa ang ko mga usma ka na banday, taka na nakauko kay Mary FM 89.9. Pagkini ka nga po ng nampong Apple Way, alipon ta ka na pong, o ay po nga po yung menemi awa na pero ay pong na makain na suray, wanga wapi mo ano wa. Sa mga tauroy na benwa, kime wawam, kausutam, kamerungam, ay pon ka na kurawan ka nuan spangam, magiko na yung mga tauroy na benwa, kini inanon, tameron ting nga pong ngotang ay na yung. Nari mo na pen, nangati itapanan ka itaw, na kontong wali ti metan tawi muyo kwan meura kaysa mga us na pen merurung on kunan ka itara kanuan tangay na yu pasan na kain na na pen nanunti ti merurung o ti kukuray ngayon rin ang tapan yung kurona may yay sky taw na konti to wali ti metan tawi meura inanun tapong tawa na metawana o rin kayo kunan mga nganira tangay na yu pasan na kunan kain na na pen pangayda na pe, timen na kainay na nunti tangay na yung. Namtapay na kong rame yay, ayaw na yung Monica Troy, Tom, inanunti nga po ngayon. Kuna may ulit ti Songra. Awas na mo na rawo, wailun to wahari, takanin na mo yaya, mekunan na, eto kura na yung, na emergency.

0: Ang kay kupon di metone ben nung rayon, Mary FM 89.9 na nun tinga po ngay. Ang wanda na yun ay Android is yun, nukunan na ni paspasan nung raya kin na. Ang tatay yun ay punta wano rin kay timinis, simu yun siya vanu at isa ng ra. Na taw rin kan din waki mengki, may kanuan day tanu sa tira kin tinga po ngay. Ikin na muan na muan kan ni, may tawan kanon tapong ni metang, o ni kilibes, o ay mina sa mga nurang kan na rin mina. Tawan na rin katanwata, o ay nungurong na peta bewa may real responses. Titan di kita kami uri na kuy mga maitero. Aw kanta ni nga pa post rin kay. Ako mga tabi na pen tatara kanuan ti tangay na yuki. Tara na kuy spanga magi ko tabi niyang uy. Na tayo meto ang roro ni ko yon Mary FM 89.9. And a very good morning again in this 7 about show program here on Mary FM 89.9. The time now is 1 minute past 8. And this time, you'll have the weather report and update for this morning and today as well. The weather report for the Kiribati Group and Barnaba issued at 6 o'clock earlier this morning for today, Saturday, the 25th of July 2026, and valid until 6 p.m. Gusty wind advisory number 30. A gusty wind advisory remains in force for the Kiribati Group and Barnaba, especially in areas affected by convective clouds. The public is advised to take precautions to reduce possible threats. And the situation, a trough of low pressure continues to affect the Kiribati Group and Barnaba. For the Kiribati Group and Barnaba, gentle to moderate westerly winds of 6 to 15 knots, fresh at times moderate seas. For Magene and Butaritari, today cloudy with light to moderate showers and heavier times. For tonight, occasional showers and heavier times. For Meragaya Bayang Tarawan Mayana, today cloudy with isolated light to moderate showers, and for tonight, cloudy with isolated light to moderate showers as well. For Guria, Aranuka and Apememe, it's now cloudy with isolated light showers today and also cloudy with isolated light showers for tonight. For Nonos, Tabitewea, Beru and Ikunau, partly cloudy with isolated light showers today and tonight cloudy with brief to light showers. For Notu, Atamena and Arore, today partly cloudy with isolated brief showers and for tonight partly cloudy with isolated brief showers. For Barnaba itself, today cloudy with isolated brief showers and tonight cloudy with isolated brief showers as well. Moon phase, 4 days after first quarter and the tide predictions. The lows are expected this morning at 8:45 with 1.32 meter. And the high tide will be in the afternoon at 3:22 and with a height of 1.93 meter. The next low tide expected tonight, 8:22 with 1.35 meter. And that's again the latest weather report and update for this morning. Prepared for you from the Kiribati Meteorological Service in Beso. Ang kay kubunti meto na pinong uray na rikyo na nunti ito meron tayo nga po ngayon. Yon, Mary FM 89.9. Ang mga tauroin ka din, wakin ako kin, day tanak ko na pe. Ang uram. Yon, ti tawan ka ng tapong ni Kiribati, ibukin tayo nga po ngayon kin na kahit apang kainin ka uka kanon na ratawan ka ng tapong. Kanta ni nga pa ako na tayo meto ang punroro na inapimekan. O yon, tawan ka ng tapong. Ibukin na pe tiyan ng Kiribati sa bana pe. Ariasan ka tau rawa kong gebo no wa. Dakara ngayon na ako ayo. Ibukin ngayon na nampong ayo at ako na pong wabuy menimew mo pong insuray wang hawapi mo no wa. Untukin na pe akura-kura na nipo no wa ang tamantay riki. Karimeto ansiang kauring nampa tenebuy. Ito yung ito at kauring yon karimeto ansiang di merinantay. Ibukin tiyan ng Kiribati sa bana pe. Dikinta po kaya ruota ki nangini karawa ikakakanua menikura-kura. Akaw rin nga kiti po tanong metan ni Paina tatawroin tatukoy ka nga akin ako ng rota kiay. te bai eri ke dime ta denang bua kan ruota onon kiri be so bana pe ipukin cha onon kiri be so bana pe jang e bebe ti oni meto tau mei me yo ni birina e ono wana kon te bui me ni me wo de not e konan toka de merenan tai ta are na merepu makin na putari tari tarantanga inei ana wana nginang on kara we bebe te na kon ne pon tau on kora kora nta pe tai tarantsi tai ri ke na kara u on kora kora nta pe tai Merakeia bayang tarava mayana, tarantanga ina yo na wananginanga wani karau e pepe te na konne apon tau, nta apata beuwa a tarantze tairike na wananginanga wani karau e pepe te na konne apon tau. Ibukini kuri haranuka wabe meme, tarantanga ina yo na wananginanga wani karau e pepe te nta apata beuwa, tarantze tairike na wananginanga wani karau e pepe te nta apata beuwa. Nono usta bitewi e beruwa ni konau. Tarantanga ina yo te utane te wananginanga on karau e pepe tenta apata beuwa. O tarante ta iriki te wananginanga on mea bururu ni karau na konne e pepe te. Ibu kendo no tua ta mena warure. Tarantanga ina yo na wananginanga te utane ni mea bururu ni karau. No no ta beuwa. O tarante ta iriki te utane te wananginanga on te mea bururu ni karau. Nse ta ia warereke. Ibu kendo paanape. Tarantanga ina ye na wananginanga on mea bururu ni karau nta apata beuwa. Tarante ta iriki na wananginanga on mea bururu na pe ni karau. Nta apata beuwa. Kawaina makaina, apongi muinte isi pongi eta. Awaita wanchura me te iabus. Ya katautawa ki pena ora taarin te inga aponga yon te upota na konrua iwa. Nte rinanu e dowa na te semare te nua uwa te mita. Aya maa kantani ngaki nkane te iabus na konti pakantai. Wapui me uwa te menis na konti nua. Nte rieta e dowa na te semare rua iwa te nua te mita. Tiorari miina na konte tairike yo, wapui mea wate minisi minu wanua, nterinanu ya towa na disimari, tenu wani mea wate miita. Awani kante tawani karantepongi tiso angurari esan katauroa kipukim, nte ingapong wate ngainei, menobisin tawani kanuantepong, are ipeso. Na taona kante miin tawani kanuantepong ngani, ne towa na rakatanuata, are tangiraki na kuna ipukin nape, te ingapong ayo. Oyun kanara katanuata, nako ya tokorakia ki ya kakarike te mani na ki makuri, aika yon tarawa te ina ineno me beso. Ibuki na mirongurongo, aya vaki ngai ANZ, nibusumai ya naki ya kan kauka ya bank account, ibuki ni kakarinende ya mani na ki makuri na koi yei. Nkana kuyangua kauka na bank account, hakota yoko ni kawara the sport complex, ibuki mika in beso, ke GTC, ibuki mika mika in TUC. Ta yoko nwota, pepa nampongi nipung, ti hard copy rona ki me ID ati hard copy na pe ta yo ka no rana official facebook page MYC booking baninin rong rongona kambe sinda ba awane me run te OIC MYC ana ton an kan ni min te am katano ta yo ne aya rong rongo ta pe wa responses akena te me ton an kan ni ro rona kanwan te am kai nga po ngayo ina nun te spangami ya ke kam te me to Ni waki na nuna.
1: Utangina baonari ni nana nana pororoi woda phone yon de data.
2: Ori ang kay gawana. Star 301. O te pogi, ibugin ka rinam ni te pororoi.
1: Te pororoi ni te pongi na wawa te tara to wana te kikapais. Tenua te tara to wana coins o nowa te kikapais. Awa te tara tenua te kikapais. Nimewa te tara to wana te kikapais. O nowa te tara tenua te kikapais. Wanua te tara o nowa te kikapais. Owai te bina to wana te tara wanua te kikapais.
2: Ima te roida, korrapa. Korrapa, kwae teo, kwae te kona wea, kwae te tarika, wonderful.
1: Pororoi ni te namahaina, wapui te tara. Onoa anakika pai. Tene pui te tara te vimo anoa anakika pai. Ani me pui te tara te vime to wana anakika pai.
2: Komantau, komantau, komantau wana pao.
1: Tene pan tone. E tene taina bororoi e na tauaki. Rua pui me rewa te san. Te te meka pai. O yei tene tuana ho yei.
2: Yamani!

0: Remember, Mendang Kampana and Vodafone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yay kaya napakan po. Vodafone, ang monte na tiroy na rin sa Samsung, at tayo 6, nipo na tayo po api meruwew. Ayay rin na na, anakis, ayaw kaya po na.
1: Yan kami po, mga kiwi na rin ng Samsung.
0: Payara ka na kiwi na, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ako po po at tipi meruwew po ng kay. Apun po na roy, wapun po ni bimi meruwewa. Kuwaran nan, temoto yi 14 at tipu po at tipi meruwewa. ZTE 835, tipu po ni bimi meruwewa po nang kay. Kuwaran na pet nan, tenubia yi 70 at wapun po tatara po nang kay. Apun na roy, punu wapun po ni bimi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wapun po abimi meruwewa po nang kay. Apun na roy may maina. Wapupua, ano ba yung meruwewa?
1: Anaya, ngayon mo ang teka nga nga ang wota phone na niki. Xiaomi Poco, e wapupua po yung meruwewa te tara po na, ang kay. E po po kita wana kon wapupua wapu yung meruwewa. Tablets ay katawroy na nalpeira ay kati Samsung Tab A9. O e po ni po po kita wana kon tinipupua ni mapu yung meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sibukwar wapi meruwewa. O nipopukitawa nakon o nipopuwa ni meapu ititara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik irong teni meapu inipresent de paka nipo yon na mga wawa antarepon at de A07. Inarikin nani ang my phone na de 17 na kakinanako o tapio warik itarepon ay katawroy na nulipaira. Po pa ingay payekyo kyo kitay.

0: mapunganay ti kilinteg ipuginmen ya kiyakimka. Karawan ka tayang kilinteg no kasinye kinikiday darikin takawain titay yare narikwa kiyay. Parikatem, pagkilipes te po puto.
1: New Super Blend. Ayo, Ariyon Eric.
2: Ah, kanika uri ngai go, no tihang wa the new Super Blend.
1: Yani yeng, noro mai yo kusun ta di Super Blend. Ya kan na ngai kai kai ko ni garo ko. Ayo the blend Ariyon Eric.
3: Ayo le kareke e wore ke, me le kapong la ndera Super Blend si ne bu ta tara o ko rei ko, ne bu te ki ka pai tata. Te bui na tanga te minisi on te tete ki te SMS.
2: Ki e karike to wana point o noa te gigabyte on data. O ni me fufa te minisi te tete ki te SMS. Nsi te mua te tara pona ina nan wapi me awa tewa.
3: Ai are, oria, star, to wana te bok. O ni nei tabi wari ki super blend nea kaya nako. O yei te jensua, aki kona kaira ki nako yei. Ipukin te bu roya ranga kawa kia yu. The new super blend.

Ha men dong rong ma ta pe wa khana ko san dong ra ya kini ya kan ni ha ni me ri fe me chi nan poi nan tinga pong ei ai pon te bi me a woron kai te minis min wa nu na ngani ko te pe ko ra ri tan na wo wa na ko im ai minis de manga ko ki i manga re sku ri ki me rong rong ri ki ta pe wa me ri responses ri tan ngram na pen tinga pong ai yo

Oi, pun si debu me suara pero engkai di minister nang pur we we di sangra na mangari tanah pengram me rong rong rikita pe we meria responses na pe nte ngapo ngayo.

0: Go fight! Go fight! ¿Quiere que quiere que?
1: Aumairo Roma Teira!
2: Leone, un amakapui mei sua, ngirigi ni nomata, a pera e tangiragi roura e kiribes. Tapa ora iyo, are e katauroa gi mandana biteroa, the Stakeholder and Community Engagement Task Force, men de POV, ndona gi me, ana projects ai katinua. Ai kate South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Arakaura ayo in a puputo yon. And a services the POB me and a project aikai.
3: Jangan yati ngapung ngoyak tau wong tai nakon tepi ngipi.
4: Ya kira nege, ku aku nan cici kam kredit nam pepeki. Ku an karu ona dan tesura yei. Si tepu nga ku akata ya ku aku nan kain karikam token online si men kapungan an nan bisa kat.
3: Ya aku ku aku ane ya ku nan ane kain kora yon nau phone. Sirawata pampam tiktok yon nege.
4: Ku irani ku ngkwe irangin pepe tiyan tabi karawana. Kan aku po gaya ya ku reitaki nakon tepi ngipi na yanam pe 344 to free line. Kurita king kayo ya pun dingin abya buokan. Hirangin ni Daisy. Situ ba ya kuna kain nanu yung pun dingin sanit o te bisa ka.
3: Ya, ya pun nang bibi dirik yan. Ake din ako na koki. O ake di beri taka tigirain na ari. O ya pun topa pun nung nauta yari kain nanu yung yay. Jakarang ay na. Tipakan tay. Titawano. Tipakan akong tay. Ay ya weyo. B.U.B. Ay kun sakit jawa metang kwe.
4: Yaman. Ayan ni. Yaman man. Toko niyo na nga namakuri kiyo kuna kuna ko. Kuko na nikapuan token anytime. Kasi kakawa ipe na yayang internet awang visa card.
3: Ya ya pun nang kontrol dia kak gaya. Baya pun nang save ya yaw time.
4: Baya king kai. Yan ang bibit yang kaya ro yan nakastamas di B.U.B. Bukin kapuan di token. O sa kisi nga yan. Nime pun rangin tabi. On tatawroy tayo. Oh,
2: somebody help me. Nakoya ang customers na ako di POB ake akapungan na di prepaid meter. Ama ako ng kay ni kapoy ami tokens online si men kapungan na mi visa card. Ipaisi imeno o itauroy ntay na ko. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o nakon the customer portal ibukin na. Yayang karanga. Kupus. Kupuero ro. Ima ti ambawa. Rita ki na koira na wan te makuri yon te namba e 344 ibuginu program. Kamkono na ka nori ar update or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB. We say what we mean. We mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ke menana banken karikira ke asa ke te ATP banken ke anarta ke te World Bank awai pon narata te ahani kiripes. Teran pon te mel ke water is life pon ingaya an ta karikira ke ai.
1: Pon ta kanga nga yon sal tara pon kaina non teran ni moy e isa ke oye nano. Are ke ni mera men mera manipa tanken karau o men store.
2: Wotan bibita kin kanwan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kin yabusintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisek. Ndona ki meani tarakin de service ipukin tiran yaponi men aurua ki omen kainanua tionobai.
0: Ena bebe dereken tiran eisek eta urua in taina ho omen menu men bibita kin kanwan pong iro ya kansa of tarawa me beson santa karikira ki ei.
1: Aigai da bewa kanwan ta karikira ki ei. Towana katian mwa misin nororan naikabura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katameki now sin kapeni me paipun ran na ikapo, inawake ayo, inanon tiririke.
1: Tenuma, the Sona PV farm, ayawari inabuaka BUP inikarekia te korakora mentai, arika inanwaki bukini magurini misiin nonoran na ikai. In makuriyaki roon te staw tarawa renewable energy project, get the strip.
2: Awa. Katina tuan doire in the water reserve for ipondik. En ataki romi te potan nome tapa ara water reserve iponti metuan ikaponga naki on ikatina tuan doire ina ibukin ikaponga naki na.
0: Hayare nang kakawaka na ikareke pe te potan nome na menta karikira kia yo inanun na yatay nuaki ni kavene ipai puntan na ikapo waikai. Wasan na tarongorongon ta karikira kia na ubota teise a isa kina kon kiribes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawarir kena at this trip puntuwa na takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aron na nawaki me ana makuri de PUB yon teis wawa makaron takarikira ki yo pa yay as trip 1 o yay as trip 2 ay atapi ni wakin kai o takantani nga pangana bubonga roy o ina pundrang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina no me peso o pun kinipese panin digi ni kawaririken otanakin depa o pun kawaririken nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongurara nepe kunang daarapa o tayo ako kunan kaparapara patira ko akurun strip 1 o strip 2 patira roin o intapeya
2: apon nan meyang strip 1 ganne ipon tapi mekatian sola piano si bukin karikian to korokora ke teis e segmentai sola piano sa ikai aki ating kai pondiki ntakawaya po makoron takarikira kay yo e maninagi men the Asian Development Bank ke the Bengen NASA the MFAT ke the Taudera New Zealand the SCFO ay pon nam Taudera nikiripes strip 2 ganne ngaya are ya karabe pe harika na makuri strip 1 men kasiyan to korokora mentai are ina karike men na sola piano ay ina mga katya kitari itandio DMGC ibeso o tu wana nape may bukon tapin strip 2 pun katyan po wanis ki transmission poles ake anati may pondigi na ko peso ipkin kapirakin teis yata takatinua pun karukuan ka ay ka meo mentis o katyan napetapon saas ibukin neka ginika ay kay warangan o yey napetawana may pokon noin tapin strip 2 ay puputo yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenuakin tirakay kitiene yantare mentis o ayo ari inakunana pe ni pupogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pe ni kamenua metanuin tiepe men tiye pepe ke tiye bus. Makorona ganda yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o ponte tau teka ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, K, the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP buntuwan na karikirak di tautek ene na yan na nataraluwa di mise ndeita kime di BUP awa irapatarik tabewa naroon di Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime di World Bank ni tamaisi namane at the primer wewa di milyon tamane na Amerika.
4: O kante yung kani, tira mi tagi di nami karikirak yan?
1: Naiko, ang totoo nang kiyang inakangapun na kaya di bagi account ang natagi di STSP pun karikian katameruan o kamaitan digi roki ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa Tarawa. Kuto kakia tane makuri sinanon deidei akari kirakian ayakona pa yon katei metuan roiro indro. Awai tem makuri me communities ibukin ipitakin akatei metuan tianuan ikakaisak ibukin temeng roi teisak o temerudu.
4: Iwaran, yae na indapa jarang ni mekata roi. Okunani ni kapara para payawa makuron na ni kari kirakian.
0: Wawa makuron ta kari kirakian patungwan apun katemen na usakia swain tome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan na usaw mga katumen na usaw ikay na kung napete main siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan din niya.
2: O ya kawa, ay natakit na kita may karikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung peso pairi kipigin ni piyaw na ni kay tiyorere ke wis atero o kay tiyanano postway.
2: Ngayon ni, ngayak nga pundang kukongura. Oka, tira nga, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung agi tono pa ina kung tinibuy ano kami uno toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na tangka yon ipikinipiw. Ina mga data kinakupairik o peso nsan pikinipiw. Yesa na kay menbubong aroy onsan kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayre ina ko yatayin di KIT yon kukakorun tinan sanitation systems. Yawagin na bang kay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakoro ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiyak na ba yon apero.
2: Tabubusin na ko'y miikain sa Tarawa. Kota mi pouto ka na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeuroy, timeungaroy o timerurung.
1: Katimatuwa iroyroin rog a kaya asan katiyak yan ti STSP o aki yon na ba kawayan katiyak. Tararwas wan temeuri o ti isak inanon na mitay ni kapunganay rog ay kapuwa waikay. Pahin na titupapay me titupon tayo na. Karin ako imengen ambrok ni green pack. Kapungana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na. Tararwai rog ay kay narun na apon noin ampay. Di po sini urwak ni tayo ay akwa. Arapis imenay rarikin ti BTC JSS na abisin ti mektaong kwa ni kaway. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619. Come back in Rabba or Snapin and Tikiroi and on weekend.

Amen. Te korana na pe kuna mane kwa spesa na ngora yakin nani. Ako di sa ngora, haibun wapu ime ten warang kai te minis timungin doa iwa ki. Tira na ko kanon te ngapo ngayo ni kota pina ben waki na nuna. Au kanta ni ngapa. Kona te ime toan roro na ime ikan ni. Han pun ngora iri ki tepe kora uri ni rin akin na te ime toan roro ni ko yei. Tira pa yang ane, yang angan ni kuroi na kuroi ni kanon sepangam metabim. Haki kuwa wakin kai na nuna. Mkwe di toa swai riki mua kanon na muyang on detay ayo ki. Ta kota pina pang kai ni ayang waya. Tira na ko kanon na pe sepangam haki kota kota ben kain ni pepero ngai me kan ni na te me toan roro ni ko me reitan na urine rine me wogo a ke ta ko bena pon dang ni ka ka unga roi kan wan te tangai na yo sano ra kan ne ta ko na yo iron to ware George Jones there goes my everything

kapunganay ti gidinteg iginmen iti akim ka karawan ka tayang gidinteg o kasinye kini gidera ikin takawain ti tayere na rikwakiyay parikatem pagkiripes te po puto.

0: en la campana. A waterfall. Pataya and Kai, Yaitayan Nakan, Nipakanpo. Yonan Garabon waterfall. Yankaya Napakanpo, waterfall. And one demeter in the room to Samsung. At the 06, Nipona to Bubu happy very well. A yay never met and a case. A yakapon.
1: Yan Kami, one and a kid and a pen and Samsung.
0: Payer can make even a kawarikin on the you. Tio 7, awabu buat tipi meruai wapun angkai. Apun pun roy, wabu buat tipi meruai. Kuar nan, temoto I 14, atipu buat tipi meruai. ZTE 835, tipu buat tipi meruai wapun angkai. Kuar nepet nan, tenubi avi 70, at wabu buat tetara pun angkai. Apun roy, punu wabu buat tipi meruai. Tenubi TV 80 max, wabu buat tipi meruai wapun angkai. Apun roy main maina. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngaya muante kanganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wapupua wapui meruwewa te tarapona. Angkai, ya popu kitawa na konu wapupua wapui meruwewa. Tablets ay kata uroi nanonipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya ponu popu kitawa na konu tini pupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua wapui meruwewa. O nu popu kitawa, nu popu kitawa na konu onu pupua ni mapui titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik irong tini mea pui ni pesint de paka ni po yon na mga wawa ang taripon at de A07. Inarik yun na ni ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari ki taripon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payekyo kyo kitayin.

0: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kaniya urugay ko, matihang ko the new super plan.
0: Yani yung naromay yung usapin tayo super plan. Yakani na ngay kay ko ni Karuwa. The plan are yon eriki. Ayer karike e wereke. Nene kapung under super plan si nene buite tara ako rego. Nene buite kika pai tata o te buina tanga di minisyon te tete ki di semes.
1: Ki karike to wana point o nowa te kika pai tata. O ni me fufa te minisyon te tete ki di semes. Si te nua te tara pona inanon mua pi me awa siaga.
0: Ayer oria start to wana the book. O rene ita dun wereke super plan ne kaya nako. O yei te jensua aki kona kaira kinako yei. Ipukin te buro. Oh yeah, I'm going to have a new super plan.

0: Joking kai ta kabera ibukin ta kanega yo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin ta ri ke yo wo watenga wo bimono wa o wo watenga wo bimaisua ena toki mo bimer wa wan surai wo watenga wo bimono wa te bua ai ga akata ro wa ki bukin ki represent ta kamera ayu aria barakat yai karo menasia
1: wo wa kai ka aria in karawa ngana kona ira fo kon terine denen ga te kero ayai yo te wan korea ni karina ki ka te aram online ngana ko pendeke awana kona ko ngwa ki e akwaria ni makuria kanwan pona ibukin ta kamera ke te visa e kona ndeke po ga maya ki apona ni karawa na visa dinana na ipo po ki te taute ka na Australia ipo po ki e ka kawa ki pa kona ka ngani karawa an visa pe kara pa e ka kaina nwa ki atira e akwaria ina taya imain e ka roa am visa
0: ngana ko khanna pe e pa kona kona ni ra po kon teri ne ri ni kamera ka e pa kona ndeke rongorongona na na website the Australian Colonies Department of Home Affairs.

Ah, mai rin te. Tukuran na niya kwa sa nung raya kin na ni bukin te. Rita na pe wawan te te nga po ngayo. Ah, nga pun. Rita rin kita kami ori na koyim. Kaya ibang siya wali kita minister ng buro ite buye me to wana te sa ngura. Ah, na. Rita na kuri kong ram. Me na rong rong te. Tawana rin ka response sa iyo PUB.

0: WSB. Emanena kita karikira ki aimen nana banken karikira ki asa ki te ATP banken ki anarta ki te World Bank awaipon naratal te agani kiripes. Teran pon temel ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ai.
1: Pointa ka nga nga yon sal tara pun kay nanon teran ni moy e isa ki oye neno. Aire ki nimera men meramani pa tangen karaw o men store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron kurakuran teriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisaki. Ndona ki meani tarakin de service si bukin tiran ya puni mean auruwa ki omen kainanua chenobay.
0: Ena bebe dereken tiran aisaki eta uruwa in taina ku omen menomen bibita kini kanuan pong iro ya kansa of tarawa me peson santa karikiraki ay.
1: Aiga ita bewa kanuan ta karikiraki ay. Towana katiyan mwa misilin nororan na ikabubura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katameki knows in Kapani, a pipe on run like a pole, in a wake a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of UB in Karikia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, non run like I. In Makuriaki round the South Tarawa Renewable Energy Project, get the strip.
2: Awa. Katina tuando ire in the water reserve for ipondiki. Ena ataki romi the bottom no meta pa ara water reserve iponti metoni kaponga naki on katina tuagi ro irina ibukin kaponga naki na.
0: Nayare nan kakawaka na ikare ke pete botan no amenda menta kare kira ki ayo inanun na yatai no aki ni kavene ipai puntan na ikapo wai kai. Wasan na tarong ronta kare kira ki na wota teise isa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawari kena at this trip puntuan at takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatiaki pa inakatemerwa aron nanawaki me anamakuri de PUB yon teis wawa makaron takarikina ki yo pa yay as trip 1 o yay as trip 2 ay atapini wakin kai o takantani nga pangana bubonga roy o inapundang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine inano me peso o pun kiribese panin digi ni kawaririkian otanakin de pa o pun kawaririkian nepe kaponga nakin de pa
1: ay bun ko kongurara nepe kunang daaraba o tayo ako kunan kaparapara patira ko kurun strip 1 o strip 2 Patira roin oin tapeya.
2: Apun nan meyang strip one kanne ipun tapi mekatian solar panels si bukin karikian to korakora kiteis e segmentai solar panels ay kai aki ating kai pundiki takawaya po makoron takarikira kai yo e manenagi mente Asian Development Bank ke the Bengen NASA the infet ke the tautera New Zealand the SCFO ay pun nam tautera ni kiripes. Strip 2 ngan ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korakora mentai are ina kare ke men na sola piano ai ina men ka tie gitar itandio DMGC ibeso atu wana na be mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapirakin te siyat takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentees o katiyan na patapon saas ibukin na ka ginika ay kay warangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay pupato yon kamenawakin metanuin tiyepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan yantare mentees o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katamerwa meo tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiyepe men tiyepe kitiyapus. Makoron ang kanda yo ari emanena ki mente Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tautega ni Kiribes. Ipukin dongorokon takarikira kay yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin te PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wala na karikira ng tautiak ay nila yan na nataraduwa temise ndaita kime de BUB awa irapatarik tabewa naroon te Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime de World Bank ni temaisi na mani at de primer wewa te milyon te mani na Amerika.
4: O kante yoga ni tira ni tagi te nami karikira kyan?
1: Naiko, ang tatawan ang kiyang inakangapun na kaya dabay account ana tagi te de STSP pun karikian katamerwan o kamaitan digi rogi ay kaamiano yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa tarawa. Utok aki ataan makurisinanon deidei okarikirakian ayakonapa yon katimetuan roiroin ro. Awai temakuri me communities ibukin ipitakin okatimetuan tianuan ikakaisak ibukin temayang roi teisak otinerurung.
4: Iwaran, jahay nang indapa jarang ni me tata roi. O kunani ni kaparapara, payawa makoron na ni karikirakian.
0: Wawa makoron ta karikirakiai, patungwana pun katumen nausa kia suain tome metemeng siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa o mga katumen nausa ikay na konnepe te main siwa line. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tine.
2: O ya kawa, ay atakit na kita may karikirakian.
1: Kaway ka atakit na kita STSB. Unteso pairi ki tigini pio nani kai kiorere ke wis atero o wai tia nana kuoswe.
2: Ngai ya ni ngai ya ngai pendang ko kongra. O ka tira makuri ya yawa kin kai yan di STSP.
1: Iti ime to ang kai nung wagi to ono pai na kontini pui ano komiuno toilet de kiripes absin cooperation yoni peso. Kai sakan de main siwa network e wagi na pang kai yoni pigini pio. Ine manga reita kina ko pairi o peso nisan pigini pio. Yes, na pangkai men bubong roi onsan kau kwa kite wash demonstration moto DKIT peso bukin tianga reire na ko ya ten DKIT yon ko ko run tenan sanitation systems ya wa kina pangkai di sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko ko ai ka debi me tenwa mai sia akena na katia kina pe yon apero
2: tebubusi na ko mi kan south tarawa kota mi poto kana kon na mikari kira ke at STSP ibukin waya kinan o katime toan te me uroi te me uroi o te merurum
1: katime toi roi roi rok ake asan katia gyan te STSP o ake yon na baka waya ni katia tararuas wan te meuri o te isak inano na mita in kapuana i rok ai kapu o waikai paina te topo pay me te topo ntaina karena koi mengen amrok the green pack kapuana si teran o te toilet paper ibukin te flush ntaina tararuai rok ai kai narun na pon noin ampai Diposini urwak detay yawaya kwa. Arabis, emenay darikin de BTC JSS na abisin de Mactown kwa nikaway. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara number 7402619 2. Kambesin rapa o sinabin in tikiroy na nun wikin takay.

Oh, anina pe te wari Angel Bird Humberdeen kuna na re senorita. Ang kaya kapunti mo tona pe nung orang dari kau na rente tinga pong es ng mga auroro kung tukin ante tayo ay ay pong wapiro ang kaiti minister mo inyo at ibuy meto wana. Rawa ko tima tona roro na iko awas na pong wakin ako meri tanda kite wawam tera pa sina tima tona kukuray mo ang kwe na pe kuna tima tona nuag may kanya me kanon spangam nakuroin at meron kanon tapong ayo. Ah, ayo na pangkat nito kurana. Mencepe BC Lonely Days.

0: 내 맡기는 거를 크리스마스 언데이터기 맡겨오는 다이나 레미는 부부인가 다나타나 거이미 가니모아 멘토와는 수라이 워워 장하고 비모노와 어감난 고난이다나 과 아미오타나 건 캐시 아테치 트루 온라인 헤이나야렘 꼬에르고 양와암 초밥 요한남 까고 데이터파라 데이터긴 가이면 아이라 와 요한데기 암 까고 아르쿠푼 타니리아
1: Tawa, you mind the Kanakara and Bolta? I am what to the world. I can win you a trium, get the good news, and in Kahawa, and it's a little bit of a way in the room, but woman in that Roy.
0: What is the good news, Annie? Can't you hang on a hover sinora?
1: Yaman, eh? I was in the tail. I have another pen kind of a TV stand, will wait.
0: I'm not by Annie. I yak yahurangami. The Wawa.
1: When the Wawa to the Roy, you are in Uncle Yan in the cast of Dash and Gadaradana on Kiriba Sapan. By a Torang in Musimaya Koraki, a Tangi and Kariki, BF, we don't know your boy. Are you? I see what the Monte Karaoke on Kiribas. I don't know how to get the money to KBF. Manikarawan ng pobay. Saro ko'y naroon mo mata nga awo mo ano. O sariya ni kasuwate yung pobay ni kaway. Ari mo si kapuan ti items? Si ngaya. O kari. Sabi na ni kaway lang rin na ko tiwaki ni pobay niya po wayo. Paya po ito ka at ti kapay niya ni kawawa.
0: The retirement post. Kung naran temani, ari na ko naan dekin ako yung tatay ari ko karawa yaya mota. Kiyang pobay. Temani ayo, kung wawa tayo naroon buwanganana. Ayo ko naan ka buwanganana yaya. Tawana, ina buwang kabili makakangan maisinan KPF. Awa yu wa rin nanang puwanga na ang kanayay ang KBF may maena. Wawa, enariki pati sa katia metan ng KBF ang kanaakia ang KBF may maena.
1: Wow! Kakawag hindi ba mapuwanga ng retirement po sa iyo, pa inang puwanga na ibugin manasim o sabum. Patitaya rin tukiya ibugin ng karikilaki, ako hagi tiyapia iyang. Ano rame, pa yayam mo niya tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sabum. Nikainas na pautokaki yan ako nagiriri. Ay, tinarigit na piyawa kakawag ibugin ng pautokan karikilaki yan na roya. Yaman!
0: Shuyera, yes, pa wag ti sebe sa iyo. Tingkay yahamin waki o yahamin ka puwanga na. O doira wang kaya umane yasan deki.
1: Wagi kino niko. Itaw, nasan ako nipo ba in the cast of Touch, bayang nga nga yung rati time and post dinanon ara po bay.
0: Kung nakiti saas nga nakutangiri ni kandarike tira ka na mepyo ayo. Ipipitero ni kapungan na napakusiri ito kima ngayra ni kanakuha mo ta dinanon na rapage e cash a dash yon Facebook o may kamne. Ari ako na nga napendigin ako yung the retirement post.
1: Uri nga, ari po nga rin kita po ni po bay yon na ina ako na nangani ko the retirement post papon si the cash a dash ay ngayya arita ito barabara. Karikiya pa amuan ta po ni po bay. Ari na nga nga nga nga nga kuwa pati kapaya ni kuwa.
0: Tutay mo ayo o sinawaki mo may na service cash a dash na kuya kaino anape. O ang kami kaintarawa kami Naki Rome, Painan Tetaya Yakiman, Oinaman Apuntatano Taki, Nahoimi, Gananamaki, Yontara.
1: Kanayam Sisiraki, Kanakonakoid and the repates you on the Facebook, Pasatauro and Bogoyan, Kamata, Yon Pai, Tangirin, Kanakaki, or Tamye, Asuki, Wapuima, Awatiawa.
0: Retaking a hoira, Yon Naranampan, the Repo, Nesuatin Wakia, Isuakia, Drywa, Awa, Ibukindiron Rona, Epanin. Itamer, Waro, we read the service, I Yupangayan and Punta Purburu, Aukarikiman, Maitis. Sakarikirake, ikarikeman men na umakap o ikarikeman na pekanuan na KPF. Nampa.
1: The cash attach! Bonnam tapon na popay! Ibu ikarikeman tira ka na nabiyo! Yaman! Waman!